0: Tambay di faral di leral nan bu ni nga xamé né fukk gëna bari ñatt
1: alhamdullilah
0: ana xam nga ko ba mu wër la bu adina bëpp taxo nan la wajilé da nga joom sa xel dafa neeku nang nang ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam do dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wu ko taxul mu yox yoxé taxul famu tégon bëtam mu téggi ko fa kon yaakaam yu jara baye xel
0: wax yéta yu mëno da na wax na warna kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defé ko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ku laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sama
1: ci lu wer kon ci fatali ñi yene nga ak seen émission gis gis di jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ngi ko deggmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ñi ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wëru tedd la té yaakaarna señ bi nim koy waxé rek shuhuri wa a'wami lepp bis yi ak wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmi xamne ni amna ciir bu baaxa baax ci mom amna waccu way
0: jëmi safar mom fa melni da ka jek dafa yag doon wëru señ touba ndax bo xolé ci min xassaay dem yu bari ci safar amna fuy waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khaidan li dona kasbin wa safar muhdil ya man amani han muadin wa safar barina fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer safar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolo nga xamne sa suné ci bir ki leleg damay tabu taba safarul kharaj safar mahya safar mad sayyidina muhammad lu ne dal tanke nako khassiri te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wër yi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tuddu gam sa nga wor da wax na wër yi teranga la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la
1: dig gam
0: yoy daw nangu sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax ta xam nga safara ko ubbi lool li tax mu gënon ko fanku ana fu massaane ñew dañuy tambali di wajjal xassid yi mi def yépp da koy jëme ci tag yoonte bi motax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lool man na xam na ne neewon na dana la ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ni dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen waye man dama xamul lumay wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassé ci tuba yalla sakk waay
1: xassé day mo xamna ni dinañ ci balu niñ ko défé won rek buñ né bala jotay bi ki waye tam li ko gennul sëriñ bi
0: sa fani dama bañ tax guddal aw fanam tamé ko ak wër lool
1: amin
0: mu soñ lool nax dañu ñew jangal ko khassida khassida tu ikfini ak yene biñ noppé ñu aan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañe ci dey señ touba amul lu ko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéel yalla moy karam te ginaaw neena karamati khattu yadi kon xam nañu khassida dara upp ko dañi nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bi mu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defal ñu ko dara ma ci fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci seigne touba taxay ne yalla ma xam lo ci meuna galankor def gi ma koy def tol ñaanal ma ci lool lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lool rek la lay wax weyel ci lool moy lool day ak soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mohammed fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na mané lélé nit ñew ci man dé ma sa doom ji yëkëti nga xamne du bëgg luddul ma may ko buntu bam wax ma ne ma wóorut nang ko téré nang waaye duma ko ci may buntu sax.

0: xana ma batay na ma xassidi yi ngay jang di nang ko fonku bax ndax suma ko mafal sama ko loolu soñe yoy dañ ci sant bax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
1: te sax day lu am solo kéro ko dun ginnaw serigne touba cheikh na ahmadou khadim daan nako defal bopam kon yaakaar na ni loolu rek te ba ci ku melni serigne abdallah mom yaakaar na nit ñi min nañ
0: bax bax
1: mi ngi non
0: bax na ñi amna benn bis serigne abdallah dafa taw ni am ko way jang am kilifa go tok ci wel bi ñu ah seen bi ki doom jakk da bari yak lool ñoko waron def te defuñu ko kon nak luñ ci am nañ jël
1: kon yoy yep yaakaarna ni ay soñña la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam mer bo wala di wéru safar né lool lu ko señ bi tuddu tek ci lenen sa lolou bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi way li nga don wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole wéram saxit ni mu sosolo ak wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lolou yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
0: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu meln mbamit dana la ko jox tok
1: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xam biñu touba cheikh ahmadou khadim mom mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xam na mi'ul kalim xamne mom lañ joxon yantou sa sam da cey feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ lu necc kon ñu tewlu tuti xassaay te ñu wat ci waxtu.

amna ku ma sa ñew ci Serigne Touba ne ko man de dama ragal ñet Serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay Serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak Serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

am nataalu wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: lim am da ko liggey de ndax liggey moy tax yalla fayla seigne fallo ko wax fi ne ko mana na nga fonkal jumaay seigne touba ji deng kep ko xane seigne touba yi mo fi nek nekkal bëkk neegam makay fi ñang koy man defa dem ñet yi seigne fallo ko fonkalo won julik aljuma jot musuko tardé jumaa ñalé taxaw ci buntu baye bo diké fekk ko fa ram duggu fekk ko mu taxaw aj makka mom lim ko def mom kenn musuko def benn julit musta aj tolé lim aj makka seigne fallu mi dafa nekkone bëkk neegam bimu fi nekk nekk bëkk neegu seigne fallu ku dem fekk ko mu nekk bëkk neegu seigne fallu bu dé mana seigne abdullah ku ne xamna ni mana seigne abdullah dafa amone mana benn buntu bo xantene ni dañ ko dogo tudde won buntu seigne alhadji ba jox ko ciabi ni suma soxla rek jaral fi moy buntu ba jakaro buntu ko seigne alhadji ba waxtu yalla amado kon jam kon dañuy sante yalla rek delu mana beggon ni nga wax lu bari ci khatimatu munajat ak serigne bara waye waxtu yi mo jeex muné ko ñogalé serigne bara ji rek te tej waxtan wi kon serigne bara ndigal la amone ci fonku julik aljuma ak dem makka ak ku fi nekkal serigne touba mu nekk sa bëkk nekk serigne fallu jox ko ndigal lolu ku ne gis na lolu nim ko defé ba ma seuk serigne fallu nekk na fi mu nekk bëkk neegam serigne abdullah nekk na fi butal ko buntu mu jakkalo kërëm mom serigne bara sa yoko soxla jox ko ciabi ja buntu bobu lay jaar ñu wuy serigne abdullah digënté mak serigne abdou khadir yeena ko déggal seen bop magalu mbacké kadior gi di wessu tok na serigne cheikh ahmed lay mi di khalifa tay ji tok njabor seigne khadir tok mune seigne khadir bimu fi waji joge doko wolu bamu ñew mu ñew wuyisiko muneko alhadji mala wolu won muneko wa mangi ni aksina muneko waxal diiw mi neko da na bu turu moko netele boxam ñepp di wa deg ci tele bi waxal diiw mi neko man seigne khadir lulul sharia sama yon neku ci muneko waaw demi ni rek muneko ko waxal sa bop munema dama bëgg mu nekk séré ndax yow do nga ma séré lolu seigne khadir moko waxal bohom nako yow deengoma sere ku ne xamna ne seigne khadir bu dan julli ci aljuma di jité moko dan jeli kërëm moko dan yobbu wat moko jeli indi ko ci jumaa ji nek mana ki koy garder and ak mom buñu bor ko mana kërëm serigne salih mi mom ci gemmiñum la digg mom alhadji bar mu netale ndax man dama ko xam dama lan tok ci jotaayam lu bari cheikh nini mbacke mi nga xamne mana mo top ci tawam fi mustafa yaayam ak serigne dam ci le majur ñu bokk nday ak bay mu joron sama badjan dañ ñew suñu kër lu bari difa nek mi dem kërëm ñu timil bari difa nek xam xamna ko baxa bax ma tok degg ko mu netali mu ne jamané seigne fallu seigne salew mi difa ñew taggu seigne fallu ne ko man day ma bëgg def ben tukki seigne fallu ñaan ko jox ko ndigal mu ne ko dama bëggoon mana alhadji su fekke man dama and ak mom ndax mu dawalal ma alhadji dara jël otom and ak serigne salew dawalal ko ci tukki bobu manana am nañ fa wer demna salum ci bori ko ma jabel genn gor go xane waxna ma nema kero biñ fi dikke sen tukki bobu neeg be fa lan dalon sama bay lañ fekkon bañ ñu bisé tukki bi mom aji bara moy netale may deg neena biñ ñu bisé seigne saliw dari ñew seigne fallu ñoko dem nañ ba ñew ci jamm jël adiyam dar koy jox manana seigne fallu mu ne ko alaji kon waccal sa bay saliw te ñew mu wacce ko ñew bimu duggé seigne fall nako alhadji sa bay salew mom lum la ñaanal ci tukki bi mu ne ko a ñaanuma dara de mu ne ko xana sakku woko mu ne ko dede xam nga mom da bëggoon seigne fall ba nga xamné pour mom jëru mi sakku ci kenn dara xana sakku woko mu ne ko dede mu ne ko dengul way dengul ne ko na la ñaanal seigne fall waxo alhadji bay ne ma delu ñew ba ci kanamu seigne salew netali ko ne daare da dur sam bobbi dan ma yalla nga donu sam seigne touba yalla nga donu sam seigne touba neen li dong la ma wax yakar na ñaan ko ko ne gis nako kon dafa am ngeerum mag ni seigne salew mi so ngi gis aljuma man fa la ma lan fekk touba daan tok sa auto ba ne nañ wo alhadji ne ko aksina mom moy dem jël seigne salew ci auto bi dugal ko mu julli juma ba agal mu jula sin salew dugal ko ci bi barbu serigne touba ñom ñaar kep li ñi tijil ñu dugg ci biir ñi res ñep yam ci biti ñom ñaar ñoy tok ñaan lañu ñaan ag andamana gëna ba dugg ci auto ba mu soko ñibi lolu téw lañu ko touba kon non dafa liggeyal mag ñi am seen ngeerëm ñom ñep donu leen seigne fall musna ko wax fi ne ko mana fi fi mato da nga fi tok fi mato da nga fi tok ñep degg nañ lolu seigne fall waxoko nono sa la fa toge waye na mu nek ma ko ayef ku meuna masla diko fonk ko leere ba so xodi xol sa da nga batti neeku fa ndax matuk yonenti bi la yore matuk yonenti bi waye man me xena mako an sas man dama ko ñewon dama koy sas man dama nga laaj ko songuma tal mi ci marché occas bi songuma tal yi ñu xam ngeen ndan ngeen dem songuma tal mi laaj ko ko laaj ko Moussa tal man luma lay wax day nek lu leer man lay tuddal ay tour songuma tal mi ak Moussa tal day def am jot ku fi nekkal Serigne Touba ma and ak ñom ñu bëgg ñu siaré Serigne Salih bañ fa démé yonam mu mujju wi ak dem wacce ab liggé yagul kéro bañ andé man songuma tal ak Moussa tal songuma tal mi ci marché bi biñ dikké tok ci kanam Serigne Salih mu neñu may leen ñom ci ëdd fataay ñi ñu wax li ñi wax manam té ngeen ak siñ suñu fataay suñu fallu ñew tok ak wakati suñu fallu nako Alhaji kat mo ñu yoni won ñu laaj leen digël manana ci kasuré bi bis bobu manana ci wéru ci la wéru la jëb manana feñ mu jox leen digël ñaan leen daal né ak siñ yeen kéro jotaay manana suñu Abdoulaye Sarr mi tok doom di ñu wax Cheikhna Sarr ma nga won ci jotaay bi ma lay netal man Cheikhna Sarr songuma tal mi ak Moussa tal ñu tok ni ak Serigne Salew kessé kessé mune yeen mom dina len ñaanal waxtan ak yeen waye faaw ma yesu wa jangal alquran tok leena ñaanal dan ne ma jotalima doju timbi man Serigne Salew buy wax dama xam bu xam bu baax waye Cheikhna Sarr yag na ak mom xam na waxam mune ma neena nga jotal ko doju timbi ma ri jël mana doju bi fimi nekk ci bang bi daré ko ay mana jox teel ko mu tim tek dan ne ma jotalima kamil bi mané Cheikhna lu wax mune neena nga jotal ko kamil bi ma la jël kamil bi jotali ko Serigne Salew mu la jël jang dal di jaxam dal ne wone sama hatina hawani min na ni bin bisuli khanu amanna wa shabana muslimun nan muy jang ba jexal mu jog sara manam mu jog baida mu jog maida zalikal fawsul azim zalikal fawsul azim li de moy taxegu maggi dal ne talal len nafay laj ko songuma tal wala nga laj ko cheikhna sar ñi ngi tok dal ñi ñaan siar bobu nak al mu jot dañ koy def bimu fi joge kene bi fi joge di ñibis daf mané dama jog benen muat may wo seigne bamba ma ñew mune bo agge nar demal ma ba serigne ablaye sar ne le ko serigne salih neene mi ngi lay nuyu de lesia kero duma dikke dama and ak manam moussa tal dem ba set serigne ablaye sar ba gis ko dem keureum ñu ne ma nga loda ma fek ko loda ak ngone ne ko serigne salih moma yoni won neene mi ngi lay nuyu de lesia soko delu wat sama ko siar bobu am jot dañ koy def alhadj bari mi dañ koy def kor gi mi fi ñeeku toge ma and ak ñom dem fa bin diké fekk ci kër bu xam fekk ci Serigne Fallu kër bu xam lañ ko fekk nuyu ko man dama koy sas ima diké nuyu ko bind ko ben lettre sas ko sama ko sas yépp mag ñima andal mu jang lettre bi ama ag mu ne ah da rek koy jangal ba mi ñett yoon lessa ba dal dafa neex mu war ko jël lemb duggo ko ci posam daari wo ko tok pour séré mana ñaan gi ñukoy wax mana Mourid Ndiaye Mourid Ndiaye mana bokkon sa ibakine ga mom yorna sama dom bajjan dañ ñuy ñaanal lam ñaanal lepp muy man di songuma mi di Moussa Tall ñun ñepp mëna gis nañu dem na fa yoon wo xana togul khalifa dama ñew nuyu ko bobu nekku sa khalifa Serigne Fallu Simo Bisseng mi fi kasso reya mané wax dañu jangal Serigne Fallu ay kamil kasso reya gi ñun ñi and na kenn ku nekk ma nga am mana yitté jo xane mo la gëna ñor sa dund da nga japp ni boko amé am nga li nga bëggoon lepp sa dund boko ñaké ñaké li nga bëggoon lepp sa dund yitté joy nak ma kenn ko dang ko am ci ñun ñu jang ay kamil ci bisku Serigne Fallu bi ñew nak di sakku mana nga ñaanal suñu yitté joy mu kontan lol ñaar kam ngeen jang ma xoko mu ne yitt yep fajuna yitt yep fajuna daal jël kess kess jureb xaliss bi ngi doon siaré moadi bub lepp daal makoy jox manako mu ko señu ñun kay ñaan gi rek mi teel mu ne ah da nga bëgg nax liggéey Serigne Fall bañ ma liggéey Serigne Fall duma ko nangu jox ma xaliss bu ngi doon siaré lepp man mi ak sama xarit yoyé kenn ku nekk la nga fasone def ko ci yitt jo xane mo la gëna ñor sa aduna ñun ñepp kenn ku nekk yitt joju mana am ngoo fim tol ni am nañ yitt yep am nañ ko ñun dañuy télam yoonu mujj yi ma fatimaté nga xamné moy koor gu mujj gi ni ci koor gi lañ dem songuma tal mi la andal ak Moussa Tall comme nonu rek ñu demat kéro biñu démé mana cheikh nini bakay doom mi nga xamné ku bari xam xam la mo top Moussa Tall bi di sama doom bajjan man mi jangal na bari mo cheikh nini mom ala gar bëgg ko lol kéro cheikh nini daf mané yow dañu mëna soppé ak señ bi limay netali ci yow faaw ñuy and na alay dal néna yow sa wax dafa am solo parce que lettre yi ngi koy bindal kën diko bind lettre mel non ne ma ñoy and mané nga tayré bi la ko indil té nga jang ba xam bi baxna am dit mu na jang ne ma wu bi kay li ngeen ci wax lepp baxna ma def ci ay aajo yo xamné nako song ma li moy aajo man li wess ma aajo Moussa Tall bi aajo yépp moko da dem jox ko lettre bi ndike cheikh ni dal yegul ana señ bi ñu ne ko tay def resoir kenn mang sa caisse gali suu ba légui mané gennul muy wéru ko cheikh ni dal nañ ma tejj ñu dijël ko ma da dugg ni xam leen dem ba ag ci mom dem wax lim koy wax dal di ñëwaat dal ni ma kay ñëw leen ñu da dugg ñun rek ñoo dugg na bi ndugge lay tok mana mu ne tay resoir resoir ma kenn jëluma kenn tay waye yeen ñom faaw ma jël leen ñom ñu tok jëg ma jox ko lettre bi cheikh ni ne ko ah té nga jox cheikh bamba mu jangal lettre bi ginna da nga wor ba ngon son tay mak té nga ko jox mu ne ko dédé ma ko jangal sax da di koy jang bama ag mana manako nak ay joy musa indi ñom songu ma ngi deg de mayoko ay joy musa indi bang sa ñane mana suñu bang di wax na mako bëgge won lettre bi timi li te nek mo nekkat suñu ay joy bëgguma wax ay joy na xam nga ay joy jambur la waye bima agale mu nat neew mana yépp fay diwa waye gis na lettre ba xam musa gëna yéme bëgg dem la ko nekkal cheikh ni doom lettre bu ñëk bobu mako koy bindé dama sa defan bamay jéxal ne ko ñoo ngi sax nga ñaanal ñu bu dewe ne ñu fekkane def mana comme ni mu jang ko dana waaw su dewe ne kay comme ni rek waye lettre bu djibi bind na ko ba agal defuma ci lool taxawuma lo defuma ko ci yalla gis nga yalla fatelo mako defuma ko ci bindike ba ak ci tok cheikh ni xam nga jangon na lettre bi gis nañ defuma ci lool cheikh ni dal ne ko señ bi de xam na ne kon nga ñaanal leen niñ la ginaaw mom sax ay ni fi ñew ak ay nitam nga ñaanal leen niñ la fekk ci koor gi ñu waaj ñu fekkare fi non biko cheikh ni ni waxe dafa ne ni gess ak xal bu tang da koy xol xol bu deugar dal di gudd moy wat ne pat waxu dara wallahi alazim dara waxu ko kon xamone na mom seigne touba dana xobbe ko wat nekkat am seigne cheikh matale mo tax kero dara waxu ko altine ji di passer altine kan la altine tayala demas altine ni suba altine ni suba cheikh ni dafa ñew keuram ni ci aliya sest ko bim dikke manan dugg munako cheikh xama cheikh ni dafa budi xam xam nekkon xaritam na xam xam bu bari bi munako cheikh bayil bo duggé rek di triste yow mala gëna wër dara jottu dal di sim bax ni mu solo dal koy sanni togal mu tok ñu waxtaan ñam ñaar ba seen waxtaan jeex cheikh ni dal dem ñibi kërëm lolu altiné talatu mu ñëwaat fi alar ba bindé ba tisbar di jot fi ñu na tisbar muné mustafa tawam cheikh de gina takusan fi da ñëw munako ak grand taxan fi ñew munako telephone ko leg wal mako nekko ñu dama ko soxla musa dari wol dari telephone cheikh nindi ci allah baji ne ko señ bi kan mo la war ne da la soxla ne tay ba xal grand taxan ñewal legi cheikh nindi neena bob mi genn kërëm bob ñi ngi nodd tisba mu genn da dem bim dikke mana fekk muy xawa jappante ci nelaw ba yag mo wari xawa yewu da ne ko mustafa cheikh ñew na munako ñew na mu da ne bëre da di jox daru la jottuko ne bëre jox tok a neen yende yene magi keur gi yene sama njabar gi gëna mag ma bëgg leen denk nak ñaari jëf rek ngeen bayal mako xel seen giir dund ñu noko ban ak ban mu ne benn yeb moy ma ngi leen denk ni ngeen farlu bu baaxa baax ci digël Serigne Touba ma ngi leen denk lolu ni ngeen farlu bu baaxa baax ci digël Serigne Touba benen bi mana moy na ngeen ma dimbalé ba sa yu ma fi joggé na ngeen waxtaan ak ki fi nekk Serigne Fallu nga xane mo yor par Serigne Fallu na ngeen waxtaan ak mom ne ko ma waxone suma fi joge nagn ma dimbalé rek ma dend ak sama sot bi Serigne Fall na dend ak mom ñu ne ko ñaar yépp da nañ ci taxaw mu ne kon baxna dal ne taksan xana ak ségol ñu ne ko dédé mu ne kon baxna dal di tedd ni sonu tuti ñu xaw ko rek fekk mana nek na am Seigne Cheikh Matalay xobbe ko nek am Seigne Cheikh Matalay ni Seigne Touba ngogu non la ay mbirem mer day xobbe ko rek boxto wa jotey mo xobbe ko waye sa yu dem xam sa yu dem rek xamni day dem dal di xobbe ko su melakan be ak tour be nekat ben melakan ak benen tour bu bes kon yalla ñaan yok ay leeram yalla yalla tax ni ci barkem xamna ci mom lu bari mo won wax ci mom lu bari waxon na Seigne Omar ne ko man sama joxe waxtan dama ci xir may bëgg mu mat tambu reuy bu bari la bëgg ngeen jox mako ginaaw taku sanji manna lu ci yok rek manna du doy ndax fi ndon ni li bindon sax manna ci mirum khadim la jatt man waxuma ko fim tol ni na alaj bar munu ma se ñaka wax waye mom dal mi ngi non mana ko Seigne Touba dal ko yemi la ay mbir mi ngi non dal mi ngi fi mi ngi ni se jotaay bi nek ak ñun mana dama dugg xalwa li xamne mi ngi dund dama dugg xalwa talata alarba alkhamis aljuma ñen fan dama koy fi dugg xalwa ñen fan ma dugg xalwa gudi aljuma bi mana ma jek jek rek seigne touba ne teurit ma seen ko ni muy ñew teurit bimu dikke wax waxum tang mané ouf ci seigne touba la musuma ko gis di way ki seigne touba la mu ne teurit wax waxum tang ñew ba tolok ma jëm tolok man nuyu ma sax dañu ñu ma tolok man dan ne ma dan may gestu dan ne ma waxal say say samay tuddo nañ ma bayita jamu ji seen borom da dem yonam li rek la wax kon seigne touba mi ngi fi demul mi ngi yek mi ngi gis mi ngi deg mi nga xam mi ngi fi di jax so nit ñi di xam lepp lepp mi ngi koy xam kon ñoo ngi nelu di siara ñepp di balu ak ñepp waxtaan wi xamna dama xawa siburu tay xamna ñima andal sa da leen jaxal siburu la faana yendo ko ñu ko gisoo may ñan ba legi dama ko faana yendo ko dañu ne won tay mo meuna waxtaan na tok duma dem ci soba legi jaaruma fi manana di ñando ko nan ay garab ci soba legi ni wa yalla dina sutura donte melut ni ngeen ko bëgge won ak ni mako bëgge won timit ah ñu mbokk sante ko yalla ni rek xamni xamna ko la fi di waxe wax ci yon jeexul wax sul di jeex manana borom xam xam yi manana wax deug yalla baye nañ fi lol ni ngeen ko yaatal bu baaxa baax su ngeen ko manan sax am mu jot di ngeen am manana kenn ku bes gis na fi sank ko bari xam xam ta yaru lol seigne modou khalid job doom seigne modou job mi ngeen fi gis na ko fi sank seigne modou khalid job doom seigne modou job ko bari xam xam ta yaru lol mi ngi fon tok fi di waxtane bob ba legi gis na ko fi kon dekk yi bari na ay borom xam xam fexel en baat mu jot ngeen kenn même qadim munajat bi lima bëgg waxuma waye buñu té sax ci do wéné su ngeen amé kenn ko wax manana ngeen wut ko manana deewena non ben xam xam buñu indi manana téw ndax borom xam xam dañu bari te gusina timit amna la suñu borom jagalel kon manana na yaatu rek na yaatu manana kenn ko nañu jël la indi manana nga indi serigne touba ndax serigne touba manana gis la go xam du jeex man ak sa morom kenn ko nga ñew tok wax bay bëgg dé manana dem serigne do sax mi ngi melni manana fek geeju ndar ge nga tangos ben kok manana ben kuddu lu muy jariñ yengalo sax geejga non la ay mbirem mer kon ñong sakku ñaan ci ñepp di leen deggulu ci lo xamanteni manana njumte la ndax da am ñu tuddé hafatul lisan ci arab wax su bari rek faawu manana ay njumte duggu su ngeen deggé njumte ak lo xane nañ ko waxe waruñ ko non waxe nonu yoyep rek ni ngeen ñuko jéggal xamni wax ju bari mo tol nonu khallama salima miksarun la arab di wax delu ziarra suñu xadi mbakki mi fi nekkon bobu lay da joge fi legi niñ ko waxe won suñu wajur la suñu xaytu wajur la Cheikh Abdoulaye Sarr mom momit manana sama wajur la sama serigne la sama lepp la netti la ko sanku damay bind sama kayel bu ñëk nek xalé ci touti mu yëm ko lol bop man xalé la waaw mu yëm ko lol xalé ci touti man na ñaar fi kat ba legi da ñew and ak manana talibé bëgg alcorane bëgg qasida bu dikke daara ji damay jëg def moy taxaw ak talibé ñu yëkëti qasida yi ba tan jër serigne bi ñew manana dal leen di manana dalal su dikke fek ma fimay bindé kamil mo jël mbusi tangalé ak mbusi miskili dima ko sand dima ko jox manana nan ma manana mako def sal xolan ci ngay bind doom cheikh na sar nek sama xarit sama lepp dara ko faal diko togn ma diko wax ne ko manana sa bay day liggey liggey le serigne touba liggey ko serigne salih bokko na ci fayé ko suñu borom fayé yaay ki dakk bind ci aduna bi fatabarakallah cheikh na sar doom moy ki dakk bind ci aduna bi dalla wax kamil bu ñëk bind da ko bind mana agale ko mana suñu kër da ko agale bimu agge ñu and mana ci serigne salih mak mom mu ne ko señ bi de kayen bi agna señ bi xol kayen bi hmm dañu mi def rek señ salih yem kan bi de mom afena lol selena lol ma nga tok de yena ko sama bop lol sa bay ak positif ak lima defal joxal mako sa bay joxo pass sama kanam ak ñaari yere ak dali marakis mom mi lolé yegutoni sax fekké nako yegu mbokam mu fa téwon sa jotaay ba fekké ko té yegu mon na ci dañ fa dajé rek moko téléfa né mom né ko cheikh na sax dajé né Seigne Saliw bam yonné ko fa ab kamil waye ci baxam ak bëgg Seigne Saliw dafa mom jommal sax ko xam Seigne Saliw yonné ci mom bam ko yëgé da dañ wana jël ab délégation Serigne Seck moko jité won Serigne Seck da nga xam ngeen moko jité won na len dem len ngeen né cheikh na sax na tok ba Seigne Saliw gërem ko jox ma kamil ngeen indi ko wéru koor lañ fa ñëw mëna jël ci kayen bi kon moom yaakaar naa moom sama lépp la man nag daara jëma tënk moo tax génn bi bariwul kilifa yu bari duñ ma gis waaye du dara daara ji rek xam ngeen jàngale métiem jàngale laajul mëna dem fenn toog rek nekk si daara ji alxuraan laay jàngale ak xam-xam su ma xëyee 6 heures du matin julli soo ba àggal alxuraan ji si lay nekk mëna ba ngoon fu ngoon jote mëna 6 heures commencé naa jàngale ma gis xam-xam mëna ba guddi kooku nu muy amee jot li rek ma teunk kon ñong sakku ñaan ci ñepp di balu ak ñepp di jéggalu ñepp dial di sante mala ñi jital li rafet na dafa reuy bama contane ndax man dama bëgg yu sell yu melni dama ko bëgg sama xol te li dafa deppok alquran innal lazina yatluna kitaballahi yeen jangel alquran wa aqamus salata julli ngeen fi ay julli jërom yu nekk wa anfaqu mimma razaqnahum joxe ngeen mana ay benn yu jeex sirran wa alaniya yeen nit ñi gis nañ ko yeen nit ñi gisun ko mana yarjuna tijaratan lam tabuna yalla neena yeen de seen commerce mi mana lamut am ngeen benefice da ngeen fay ba ngeen doyal yalla nañ ko bok ñu ñepp mana nur dare jere
1: alhamdulillah rabbil alamin kon serigne bi ñu ngi lay sante bu baax té di doléti sante yalla ndax xéewal gi ñu défal waxtan gi ñu fi waxtan ñun duñ ci delu ci wat duñ ko teunk ndax lèr té wama yunabbuka mislu khabir ku déglu sa waxtan dina xamni kat le serigne bi waxon basharta wa bashirin dawil ilmi bi ilmi manam begal nga borom xam xam ñoon xam xam ci xam xam serigne touba wan nga ñu ni serigne touba ndekete yalla subhanahu wa ta'ala du fay du liggey loku namu ta fay xam nga ni serigne touba radiyallahu anhu dafa wajal ñi nga xam ni ñom la wara liggey lo serigne touba dafa bind lo xam ni li day jeriñ kep ko xam yitté wona ci té léral nga ci xam xamu arud ak ci xam xamu lugha ak ci xam xamu nahw dug nga ci mantiq dug ci badi dug ci bayan dug ci lepp lo xam ni uslubu lughati arabiyya andi nga ko ba léral ba wané ni bindu serigne touba yi ci xam xam la tégg wayé dug nga ci bir chambar ko wané ni zahir bi feñal nga ko wané batin bi feñal nga ko wané ni kep ko xam ni ki yitté wu nga xam xam rek bo delo ci bindum serigne touba yi da ko ci fek waye leral nga tamit njirign bi nek ci xam xam leral nga njirign mi nga xam mo lambo ci xam xam bi nga xam ni mom la serigne touba leral waye tamit andil nga ñu mbot yi nga xam ni war nañ ko mëna jangat manam waxtan bi da wax deug yalla borom suñu sago day ko ne ba fajar waye li da fay woné rek ni kon serigne touba xam xam moko taxone jog ak bëgg nit ñi bax te dafa teggu rek ci yonentiba alayhi salatu wassalam limu jangal wax bobu dem ci jele rek dafa am ben borom xam xam buñ wax ahmad dem sokon dem koy tuddu ndax dafa wax luma yem ci serigne touba ahmad dem sokon jeewruñu siraj malik la won ahmad dem sokon mom mo def tafsir bo xam dafa yeen wa aduna tafsir buñ wax diyaun najrayni 20 tomes la gene nañ ko wé at yewes bu bind benen téré tuddé ko tanbihul akhbiya listihalat ru'yatil bari bil absar téré bobu borom xam xam yi nenañu mo gëna yëm sax tafsir bu ci biir téré bobu dafa tambali di léral ba siag mu tuddu serigne touba mu tuddu serigne touba wax ci lo xam dafa yëm ni wa jaa min hada al akhbar aqwal sayyidi wa shaykhi wa wasilati al shaykh muhammad ibn habiballah al ma'ruf bi shaykh ahmad bamba al makki muni ñewna ci mbindu sama kilifa sama serigne sama sang kuñu wax muhammad ibn habiballah ñu gën ko xam ci ahmad bamba al makki waxna ci bind bobu téréem bobu ni waye nak lu bari dañu reer ay ngirëm té sëriñ bi limu wax ku ko diglu la nga xam ni ci kat ku doon liggéeyal yonnati bi alayhi salatu wassalam tek ko ci xam xam bi nga xam ni ñi bax ñepp ci lañu jaar ndax dafa am ben devise ben ponk bo xam ni l'islam ku koy liggéeyal fa nga teggu ci borom xam nga dañuy wax mattakhadallahu waliyan jahila yalla du jël ku koy liggéeyal mu doon ku reer mën ta nek kon serigne touba niko serigne bi leralé buñ ko téggé ci xam xam rek wa ma yunabbi'uka mithlu khabir te limuy wax mu xam la arud bi mu wax ku jang xam xamu arud bax mi wax ci xam xam lako tek waye comme nim ko waxé rek manam lolu djunjul la serigne bi leral nako ab djunjul la ngir ñi nga xam ni bëgg nañu sétantal tam bëgg bax buñu gisé li kat xam ni ki ko def royu kay ahmad dem sokon dafa ni laqad tatabba'tu mu'allafatihi wa qasa'idihi فما وجدت الا انه كان يتكلم بلسان اهل السنه والجماعه ننا غستنا اي مبنم سيرن توبا احمد سوكور جانغنا اي قصيده سيرن توبا وايي غسناني جمل جوي واخ تي لامينو اهل السنه والجماعه كون موي جوري ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام سيرن توبا موم موي كيغا خامني كي دافا دوخ تي سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام ووتو في يونتي بي عليه الصلاه والسلام تك نظام بو خامني سيرن بي ليرال نكو مانام تك جانغالي بو خامني wa aduna liñu waxal nak wa aduna liñu waxal ni len serigne touba kep ku beug bax bo teggo ci yonam da ci bax da ci bax te buñuy jangat khasaay serigne bi leral ñu li soñela nañu gëna gor gor serigne touba khasidam yi kat comme niko serigne bi leralé manam defar doomu adama moko taxona juk serigne touba du walu mantik la don jangal jangal nit ñi arud jangal nit ñi bahay comme niko serigne bi leralé wan nañ nak way nak xam xam bokoy genné dang koy jaaral ci yoon yalla bu yeenal yonent da koy tan mu am ay jago am ay melo yo xamni kenn du ko sik motax serigne touba tamit yalla jaaral ko fofu jox ko xam xam yi nga xamni mom la yenké walon yonent yi jox ko jumtu way yi nga xamni ku bëgg liggéeyal l'islam ci aduna ak jamono jo xam dafa nara lendeum ak jaxaso ak xat faw nga jaar fa mu xamal ko mbollem xéti xam xam yi nga xamni mën nañ ci defal motax ci mbindam yi comme ko serigne bi leralé manam kep ku ko jangal rek gis ci lool man nak limay sof ci wax wawu comme ni ko serigne bi matalé mom il a abordé l'aspect technique il a

0: bax ndax ku yalla geureum nangul la lepp loko ñaan bu ñaané nga tim khasside yo diko jang day defar comme ko señ bi waxé khasaidi faqat khasaid al kiram waye khasaidi faqat shuyukh at tarbiya wa kull khayr la wax wa shuyukh at tarqi koku day defar ci bir khasside yo la wax ñaan yi kasbi tawhid wa madh lin nabi dafa ni samak fagoutef nekul lenen lu dul wetal yalla serigne touba l'islam ko taxo djok djulit la won go xamni gi defar l'islam yessal ko djubanti nit ni tek len ci yono salatu mustaqim bu dugon ci munajat bi bu ndjel ben ma da ngeen xam li ma wax waxtu we ko mayut muni ighfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li wajhi malik az-zaman serigne touba nena yalla yalna nga djegal kep ko xamni ki beug na té buñuy woté bisu khasida da fay bijji ciofel ci bëgg serigne touba bax mo bax manam day défar nit serigne muntaka mu serigne bassirou day wax ni mom dal ku bëgg serigne touba dal mënuto am défaut manam képp ku bëgg serigne touba dal pour mom dal yow mat nga ndax bëgg serigne touba martaw la yalla nango yalla défal muni yalla nga may ya manam yalla nga may texé képp ko xamni ki bëgg na ma ngir yalla mu wax ya man hadani bin nabi wa atlaqa serigne touba ci bir qasida bobu buñuy wax wadid wadud kulli abadan bil wudd muni laka laka khitabi muqinan bi anni khillun wa hubbun fa'idun bil man ku wax li neena yow lay waxal yow sam borom dila ñaan ndax amna yaqin seen bi leral lamay hakul yaqin amna yaqin ni man kat sak sopela ku wax yalla ni ko man sak sopela ñun ñukoy durus nan lañ ma jappé kok nañu gëna gor gor muni wa hubbun wa fa'idun bil man way nak tofu na seigne touba tofu na ci ak xewal muni hadaytani hidayatal hudat lan motax mu wax la dafa ni yow sam borom dang ma gindi gi nga gindon ñu bax ni ñu waxe hudat c'est yonenti lañ wax ak malaakai benen dimension yonenti ak malaakai ñu am lom grat serigne touba neen dang ma gindi gi nga gidon ñu mel non wali qutta munyat as-sadat may nga ma daraja ya nga xamni ñoy sang ya nga len may ñep may nga ma kon dessu ma dara muni uktub li man akhadha wirdi ma len koy denk xolen ñaan uktub li man akhadha wirdi ya karim serigne waxna ya karim moy jagge serigne touba ku tedd ka lañ ko may mo ya karim serigne bi xamna ci dara leral nañu tamit ñu jël ko bañ ko sagane musta'milan biha thawaban la yarim serigne touba ne kep ku japp sama wird saxal ko nang ko may yol wudul dok yalla nang ko yalla defal muni ya rabbi ja'al al muridina ma'an ñun lay waxal yow sa borom yalla nga def murid yi mbollem sen fi hisnika al hasin nga def len ci sa karange go xamni lenn du len japp motax yalla defal ñu lolu ñun nañuy sant seigne touba fi tok kep ku fi tok seigne touba fi tok kon mourid yi fuñu yegg tay gi nañu am xel ni seigne touba rek moy la ligéem di wéy kenn mënu ko ligéey buñu yegé ni ñun ñoo ci defaru rek dañu gëna gor gor kon yeen ñi sos li yalla na leen yalla fay ci daraaje seigne touba manam yeen ñi nga xamni ñetti wër yeen nga dajé fi ci ay réunion sonn ci xam nañ leen manam seen bop ngeen ko defal tay ñeenal leen ci lolu Serigne Touba neena ighfir li kulli man ilayya mala kep ku jeng jëm ci man rek sama borom yalla nga faral ay bakkar ñaan mën ta wessu fi wa an yadayhi nak la tuzahzih mala way nak limu am yalla bo teggi alalam manam boko xagn alal nang ko may wërseuk bu dess kon kula ñaanal bu melni qasida yep lol mo ci nek ñuy dund ci jamono go xam dafa xat nañu waxanti deug l'islam tumu ranké go xamni badal islam ghariban wa sayaud ghariba fa tuba lil ghuraba nañu gor gor dem jangi diine nañu jang ci seigne touba wi cheikh ahmed bamba sil daru gi la nek ñata dara la yor di jangale xam xam yeb ci diine kon ken amatu ngant nañu la xassay ku yalla bolek se jëm jutay na seigne touba ku yalla bolek waxna ko sank seigne ablaye sen juri mu fatir bishir niko seigne touba munuñ xam mbiram lu ñu taw bis penc seigne touba mbiram munuñ ko xam lu taw bis penc man nak limay ñaan rek moy don ab talib nuñu yalla nañu yalla def ñu ay talib serigne touba ndax kat xewal yoon wo xamni wi serigne fallu radiyallahu anhu talib lef serigne modou mustapha talib lef jëm yu melna serigne abdou akim mbacke talib lef jëm yu melna serigne muntaka talib lef jëm yu melna serigne abdou khadir talib lef yow nga fay askan sa ab talib war nga gor gor kon nañu gor gor xamni kat serigne touba ndamu senegal serigne touba ndamu aduna la serigne touba ndamu l'islam kep kuy julit mang lay ñaan nim ko waxe won daw nga jema xemem mbindam serigne touba amna jëm yo xamni mat nañ ko yalla may na len xam xam bi ñu ngi ci dëkk bi fo nek tam ñuy fa fo nek ci kaw suuf jamono ji tam señ toyep mako fag bo demone sax ba États-Unis Washington amna ko fa tok ko xamni ki lo soxla ci xam xam mu leral lako fann bo bëgg nak lolu lepp fagguk la go xamni suñu borom moko defal señ Touba kon ci bërb yu mel ni rek lañu mëna tew leral lolu ñu xamni kat xewal guñu suñu borom defal la té dañoo am ko xamni ki kat waxna ko daw ni ko ci walu fiqh walu hadith walu lugha walu bo jël ci xam xam yalla denk nako bu mat kon ku mel non bu la yalla bolé ak mom da ngay sante yalla sante serigne touba nokoy sante nak moy nam ko jangalé nokoy xamé moy nga gëstuko ñu gëna fonk qasida yi diko jang jang ko xasaay kep ku yalla defal tawfiq nga don jang ko xasaay santal yalla ndax ñoñu garab bi ñu am dafa nek lu yem barki dem ba kess da am bermay bu ñu ndar nga dekk mané ko waw munima ana serigne ablay ñang munika muy fofu muy ko am lu kenn dul am serigne bi nañu gor gorlu serigne touba ci jamono amna jankat qasida bo xamni duma wax turam fal la sante bimu wacce liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam moko jox malan buñ ko mure yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou martaba gën ko reuy serigne bi leral na len ñi am liñu am ci qasida serigne touba wajul lu lepp ci bayil ñu nañ ko gëna fonk xamni kat ak ndam la xamni ak xewal la ñuy ñaan suñu borom suñu mag ñu bax ñi ak suñu kifa yi fi tew ndax gis na fi njabotu serigne murtala di len di ziar bu bax serigne jili mbacke mu serigne amar mbacke ñu koy ziar ak kep ko xamni ki ñamatu mbacke ndax yene suñu kilifa de bu len yakar ni dañu taxaw fi di wax yene suñu kilifa serigne touba yene lañu bolé te ak mouride day dess di don mouride ak talib manam lepp luy dogitu serigne touba nañ len fakk buñu bëgge bax fep fuñ len fekk nañ len jox sen worbu mat seuk yalla len yalla taxaw deugural len ñi fax jang xam xam yalla len yalla jappalé yeen ñi tamit di liggéeyal serigne touba ci waar wi yalla len yalla jappalé yalla na yalla def ba aaje faju ndar gi comme nuñ ko waxé dafa don dekk go xamni dekk bu am solo la dekk bu serigne major gumba sissé xaw na ngeen xam ngeen ko ciem la nek amna ñaar témir at lay bu mu wacce liggéey lim wax ci serigne touba muy fi ñu dem ci dekk bu mel non jëwri ñi fi nek serigne ablay ñang nek fi ak ñun serigne ablay sar yalla yalla may gudd fa nek fi ak ñun ak ñeneen nañu gor gor te li ngeen xal yalla nako yalla matal may denk sama bop di len ko denk ñu gëna gor gorlu ci xam xam jégué ñu melni ngir mëna jëriñu ci seen xam xam yalla nako yalla defal nangul ñuko ak képp kuy jullit tamit mu jëriñu ci xam xam woo ndax serigne touba defaru rek mo ci nek may wo képp kuy faggu xam xam nga xamni kat mbindam serigne touba yi mën nga ci defaru mbindam serigne touba yiw dong nga ci nek yalla nako yalla dotti yego ci ñun defal ñuko ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak barke borom touba dolli di ñaanal seen cheikh mati lay yami ñu oyof ci mom yalla tassu ci barkem may ko guddu fan ak wergu yaram ba lepp lo xamni li nal nako wala yene ko ngir yoon wi yalla ma tali ko ci dar barke seen touba jere ngeen def
1: jere jere xamna ngeen balma suma tudul seigne omar sama xol du sedd donte sant na ñi def affaire yep yep mom lay sama xarit seigne omar fall mi lay sama xarit lol daf ma bëgg lol ma bëgg ko lol ñu xarito danañ tok sans bir nek mak mom mu yak liggeyam ñu tok mana 6h ci ngone di waxtan ba minuit sans bir nek si yu mel ni rek seigne touba yu mel ni rek bëgg ko mu bëgg lu baax nak ak nim sawari su lu sel ak yu baax mo sama ko bëgg japp ko moy mu bëgg ma japp ma ñu xay to lol don day ma santé ñi def na yemi yépp mi ngi ci bit bi mu ko tuddul sama xol mo dul sedd faaw ma tudd ko mana motax ma ngeen ni sel sama xarit la sama tey fi it moma leral man suma duma fa tew conférence du sama métier dul may def moma xamal ni ma fémam nang ko bëgge non la amé mané ko numu amé mané ma sen lol mané ko ginaaw sen na kon da lay ñew bu sel ton duma ñew jërëjëf
2: wa alhamdulillah rabbil alamin yep danaka seigne ibrahima cham dina ñew ci lolou waye dañuy ñew rek ci ay liggéey yu ñu denkon ak ñu danaka bu yag dafa fi serigne touba mo ko ci wax am limite waye nak dañu xamni ni rek la waran jëme kon on rek biñu ay tay tambali nañu kamil yi jang nañ fi limu 58 kamil ci lol tamit manam waxon nañu dañuy def ay pavillon manam ay diwan yo xamanteni mom lañu bëggoon bis bi ñu jang ak ay limu xassay yo xamni dañ ko joxe won laata bis bi ngir bok talibé mën ko durus kon budé ci limu xassay yoy seigne ahmed don wax légui manam jëm ci mayah bu nafi jangi nañ ci 782 muhaddamatul amda jangi nañ ci 40 3 taysirul assis taysirul asir jangi nañ ci 1675 midadi jangi nañ ci 715 tufatu jangi nañ ci 702 madlubu shifay jangi nañ ci 31 jizbul khulub jangi nañ ci 70 jawartu jangi nañ ci 136 ya rahman ya rahim jangi nañ ci 291 sididi jangi nañ ci 869 jalibatu marahib jangi nañ ci 237 noru darini jangi nañ ci 66 muqaddamatul khidma jangi nañ ci 65 mafatul bisri jangi nañ ci 119 wakana akhan jangi nañ ci 19 nafaani jangi nañ ci 300 lisanu shukri jangi nañ ci 9 wakhani jangi nañ ci 29 mafatul jinan jangi nañ ci 6 rabbi ahmadu jangi nañ ci 41 salatu ala nabi jangi nañ ci 124000 asmaul husna jangi nañ ci 80000 ikfini jangi nañ ci 313 asiru mal abrari jangi nañ ci 41 sana ilahi jangi nañ ci 1288 allahum min kulli karimin jangi nañ ci 622 asmaul tahlil jangi nañ ci 2 budé ci diwani diwanul qur'ani jangi nañ ci 3 diwanul amda jangi nañ ci 11 diwanul jaysun jangi nañ ci 7 diwanu shukri jangi nañ ci 6 diwanu salawat jangi nañ ci 2 budé bishrul kubra jangi nañ ci 28 wasilatu rubo jangi nañ ci 1 maraqib jangi nañ ci 9 a'udhu billahi min kulli darar jangi nañ ci 1 saadatu muridin jangi nañ ci 1 diwanul khasaid jangi nañ ci 2 danaka budé ci diwani yoy lañ ci gennewon kon loolu lañ joxone liggey ngir ñu taxaw ko xamna dañuy jox seigne ibrahima mom mu daadi wa wala ñu jox seigne mor ndax am nañ fi ñi nga xamanteni dañoo bokk ak ñom jinna khasaid bi joge ba Touba ñi joge ba Dakar ñomit dañu amone ay yegle ñu bëggoon jallalé ngir bu ko défé rek ñu xamni ligéy bi niñ koy défé fi non la amé Thiès non la amé Dakar non la amé fép kon ñu xamni rek manam dañ koy bokk ak ñom at mépp ku ci nek ku ci xawla rek ñu nit ñu dem yaakaarna señ mor su jéké ñu jox ko mu teunk rek ndax li ñu joxon ci waxlu xababal na bu ko défé señ Ibrahima teunk ñu mëna yewé barké borom Touba
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ko suñ xaar yi waxee rek xasida yi moom njariñ yi ci nekk dafa bari lool ba kenn mënu koo takk ku dul borom mi nga xam ni moo ko taalif. ba tax na yow mi nga xam ni yaay jàng xasida yi pour nga xam xasida gu ci ne boo koy jàng li muy def ci yow loolu lu jafe xam lay doon wala nga laaj ñi nga xam ni xam nañ ko wala nga jàng xasida gi ba gis ni mu lay def yow ci sa bopp noonu ngay mën a xamee xasida gi li mu lay jëriñ. teewul la xasida yépp day àggalee ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala waaye gu ne ak yoon moom lay awale xasida gu ci ne ndax ku mel ne Serigne Abdoul Khadir Mbacke radiallahu anhu wa nafa ana bihi daana wax ni daana wax ci xasida yu bari daana leen lim di ca waxi mbir daana wax ni jalibatul maraqib dana joxe mbooloo tey dana tarbiya nit ki daana wax ni asmaau ahli badrin moom it day tarbiya ni ko sëriñ di waxe ci biir wax ni wajalu muhniyan anil murabbi yow sama borom na nga ko def mu doylu walif sëriñu tarbiya. nuuru daaray ni day ganit ci day ganit ci jaamu yàlla maanaam ku koy jàng doo mën a wàcc mukk ak jaamu yàlla ci jaamu sunu borom ak bëgg ko ku koy jàng itam dalay soppuloo sunu borom tabaraka wa taala foo toll sa xol day yokk ci sopp yàlla. madlabul faw sëy di moom it noonu te day joxe xéewal moom madlabul faw sëy ni madlabu sifa yi day faj lépp. Serigne Mbacke Moussa nee na mawaahibu naafi day joxe xéewal mawaahibu naafi nee na day joxe xéewal moo ak sab untaqi moom nag yan juróom-ñaar la ci sëriñ bi jublu am na ak wuute am na ñu dogu ci ni juróom-ñaari laaye fatiya la jublu ci sab untaqi abwaaba kulli naar yi am ñu dàq loolu wax leneen jësbul xuloob day yokk ak ngëm mafaatiwul bisri day fari bàkkaar ci nit ba mel ni liirub yonent na muy mel ci ñàkk bàkkaar moom la mafaatiwul bisri di fari ay bàkkaar hisnul abraar day aar nit ki ci lépp loo xam ne musiba la wala balaa wala luy lore. Cheikh Abdoul Khadir Mbacke radiallahu anhu wa nafa ana bihi nee na ku xëy jàng ko moom hisnul abraar bu asamaan ak suuf doon jaxasoo sunu borom dana la wutal foo nekk yow ak fu mu la nëbb alaaman allah yaa boo koy jàng yonent bi salallahu alayhi wa sallama day teg loxoom ci sa bopp ci waxtu yi nga koy jàng ba kero ngay bàyyi lu mel noonu itam wax nañu ni ci mafaatihul bisri nee nañu sax boo xëyee jàng ko koo jox loxo mu texe moom mafaatihul bisri min allawhil mahfuz ku ko mokkal duñ la laaj ci bàmmeel kon yii njëriñ yépp nekk na ci biir xasida yi xasida bu ci nekk am na jagleeg boppam waaye yëppay àggale ci yàlla boo ci jàpp rek dana la yóbbu ci borom bi tabaraka wa taala. fonk gi ko sëriñ bi fonkoon nag àgg na ci daraan tànn ñi koy bindal xasida daawul def ku jóg rek mu wala nga bindal ko waaye dafa tànnoon ñi koy bindal xasida bokkoon na ci Serigne Hamzatu Diakhaté radiallahu anhu ak Cheikh Mohamadul Mustapha ak Cheikh Mohamadul Fadil ak Serigne Massamba ak Serigne Modou Lamine Diop Dagana ak Serigne Demba Kebe ak Serigne Abdou Sall ak Serigne Diassi Cissé ñii ñoo ko daan bindal xasaayib ci ñi jot a lim fii xëy na am na ñeneen ñu ci bokk. Serigne bi fonkoon na leen lool ñi nga xam ne ñoo ko daan bindal xasida yi ba Serigne Demba Kebe nettali la nee na Serigne bi mas leen noo woo ñoom bindkati xasida yi genn guddi dañ leen woo ñu ñëw ñu ànd dem ba ci àll mu julli fa ba ci digg àll ba mu julli fa ba noppi àndaat ak ñoom ñëw. Serigne Modou Lamine Diop Dagana nee na Serigne bi mas naa am xasida yu mu ko doon binduloo fekk mu wànnent ba tax mbind ma yeex lool ba ko Serigne bi yëgee da koo woo ni ko fabal sa loxo teg ci say bët mu fab loxo teg ci ay bëtam mu ni ko ni ko fabal sa loxo teg ci say bët mu daal di fab loxo teg ci ay bëtam bi nga xamante ni fab na loxoom teg ko ci ay bëtam mu ni ko waxal ni wànneen wi bàyyil bëti taalibeb jàmbur yow wànneen wi bàyyil bëti taalibeb jàmbur Cheikh Mohamadou Lamine Diop Dagana nee na ma daal di wax loolu nee na wànneen wa mel ni mosuma dal nee na daal di dañ. Serigne Demba Kebe itam nee na Serigne bi bëggul woon masque ak faf nag boo ko déggee mooy
nga doon bind ab baat.

0: te fekk da nga war a bind bàggal door a maas nga doon bind baat ba mujj nga ni ma farmaasaali wenn araf yi daa di koy maas te bind ma àggagut nee na sëriñ bi bañoon na loolu ba tey bëggul woon itam li ñuy wax sàddak ndëpp mooy lu mel ni ni ñuy binde 8 ci arab maanaam zaman yatt nan ñu koy binde nga bind ko ba pare jëlaat nag lenn lu mel ni aw yat taxawal ko ci wetam kooku la ñuy wax sàddak ndëpp ak dindi baat ak bind baat àggul nga di ko àggalee ci weneen bind loolu itam sëriñ bi daawu ko bëgg ak bind mu sëkkanul itam sëriñ bi da ko daan moytandikuloo da daan bëgg mbind mi sëkkan ba pare rafet muy li nga xam ni moo gën a rafet moo gën a jafe ci mbind mu sëkkan ba noppi rafet kon noonu la sëriñ bi daan bindloo ni nga xam ni noonu la daan binde moom Cheikhul Khadim ci wàllu xasida yi waaw kon noonu la sëriñ bi daan bindloo moom ni nga xamante ni mooy Cheikhul Khadim noonu la daan bindloo ci wàllu xasida yi xasida yi itam nag jar naa def ak teylu ak seetlu ndax léeg-léeg nga gis ci ay wuute yoo xam ni yu bari la wuute yooyu nag li koy waral léeg-léeg ki ko bind moo koy yàq loolu nag bu amee day aajo nga gëstu ko ba am yax bu wér a wér nga jël ko di ko jànge ndax bari na bindkat boo xam ni bari na bindkat yoo xam ni dañoo rafet loxo waaye jéggi ñu naxu léeg-léeg itam nga gis wuute goo xam ni li koy waral sëriñ bi moo ko soppi woon mel ni xasida gii di wa inni samaytuha googu way wii nag mooy li nga xam ni moom la ci soppi mooy ahmadu naal muxtaaru nuuru naasi mawliduhoo musasihul xanaasi bu njëkkoon xayru naasi li sëriñ bi defoon lañ daa jàng ñëpp kuy jàng moom nga daan jàng waaye ba ca kéemaan googi feeñee ñu soppiloo ko ko la digle ñu koy jàngee nuuru naasi xayru naasi jooju ñu jànge ko nuuru naasi nga xam ne léegi da ngay wax ni ahmadu naal muxtaaru nuuru naasi mawliduhoo musasihul xanaasi su ko defee ñi xamul loolu nag jégguñu ko itam ni te yoroon xasida gi ba léegi kenn du leen mën a jàng loolu dul nuuru naasi kon loolu rek lu dul xëyru naasi bañ njëkkoon a xam rek loolu lañ leen di mën a jàngloo ñi nga xam ne xam nañ ni itam yor nuuru naasi ba tey buñ leen noom itam loolu rek lañuy mën a jàng waaye day laaj ki nga xam ne xamul loolu nag mu laaj ñu leeral ko lu mel noonu léeg-léeg nga gis wuute goo xam ni itam li koy waral dug soppeem waaye day digle ak baamoom rek bu ko defee ñu baamu bëyit wa ñaari yoon nga defee ni sëriñ bi da koo taalif ñaari yoon te dafa digle woon ni buñ càggee nañ ko baamu boo demee ci wakkaan xaqan da nga gis bëyit wa ñuy wax ansabta fawran li siwaana ku la man lay sa yëkkoonu muminan yaa sa saman nga gis ni ñaari yoon lañ koy baamu ci wakkaan xaqan te sëriñ bi benn yoon la wax ni moom la ko fa bind waaye dafa digle nag ki koy jàng bu ci agsee mu baamu ko kon yooyu dana waral yi léeg-léeg nga gis ay xasida yooyu di soppiku ci li nga xamante ni mooy xasida yi sëriñ bi sëriñ bi ci boppam nag ndax moom sëriñ bi daana jàng xasida yi ci jëmmam wala ndéet loolu ak leeral am na ci sëriñ Touba daana jàng xasida yi ni ko murid yi di jànge ak di ko yëkkati comme ni nga xam ni noonu la ko murid doon yëkkatee bi mu nekkee ci géej gi wax nañ nga daan jàng xasida yi moom ci jëmmam ju tedd ja di ko yëkkatil boppam ak bi nga xamante ni jógee na ci géej gi jël siwaat noonu la ko daan jànge wax nañ ñu ni daaju muwaahibu naafee sëriñ ma Samb Mbacke moo ko njëkk a dégg ci moom sëriñ Touba di ko jàng guddi ba ko sëriñ Touba jàngee ci guddi bi mu xëyee mu digal ko taaliba yi sëriñ ma Samb yéem ko lool fekk dégg na ci guddi bi nga xamante ni sëriñ bi ni nga koy daaj xasida gii di nooru daaray ni nee nañu bu ko masaan teg fenn fàtte ko moom sëriñ Touba day mel ni pël bu jeeseem réer li fee gisul jees ñu dutam jàmm kon loolu misaal nañ ko ci nee nañu saa su masaan wax sama téere ba moom la ci jublu nuy nooru daaray ni bu nee sama téere ba rek tràññeewut nooru daaray ni la ci jublu bu nee téere ba rek nag nga xam ne téere ba rek la wax nee nañu alfulkul mashoon lañ wax ni kon moom la ci jublu moom Cheikhul Khadim la ci jublu ci benn nett lii am nañu ni muqaddimatul xidma itam bu nee téere ba rek muqaddimatul xidma la ci jublu bu nee ci wàllu diwaan yi nga xam ni moom lañ def xasida yi itam sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu am na yoo xam ni moo leen defoon ay diwaan yi boppam yi ci gën a siiw nag juróom benn la yoo xam ni day xaw a niroog asunanu sittatu li ñuy wax asunanu sitta loolu ndax ñoom it juróom benn téere lañ yoo xam ne ñoo gën a siiw ci hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu leen tuddee asunanu sitta sëriñ bi itam noonu la defee diwaan yi ba ci njëkk mooy diwaanu fulkil mashoon moom sëriñ Touba moo ko dajaleel boppam am nañu ni bu siiw bii sëriñ bi dajalewu ko waaye loolu wérul li gën a wér daal mooy sëriñ bi moo ko dajaleeloon boppam wala man mitalif téele bi gisuma ci tegtal moom nag dañuy tere di ko def ni ñuy def yeneen xasida yi dañ ko koy tere moom mi nga xamante ni mooy fulkul mashoon ci gattal sax dañuy wax ñu di wañi ñu bëlo ko bañ ko yemal ak yeneen xasida yi daal ñaarel ba moy diwanul muqayyadatu bil ayatil qur'aniyati koku mom itam moy diwanu ñaarel bo xamni serigne touba moko teunkel bopam ñettel ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril abyatil qur'aniyati nga xamni diwanul muqayyadatu bi ghayril ayatil qur'aniyati aw kon benen ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril ayatil qur'aniyati ñentel ba moy diwanu salawati aw bi nga xamni ay julli ci yaronte bi la ali sallallahu alayhi wasallam juromel ba ci diwan yi nga xamni moko teunkel bopam moy diwanu nuru darini jurom benel ba moy diwanu sa'adatul muridina waye lu melni silkul jawahir ak hikmatun balighatun ak aji wibatu yoyu duñu diwan yoyu duñu diwani khasida yo xamni dañ leen def ay diwan yépp nak serigne abdullah hat mu serigne touba mo leen dajale won mo lu leen mu yoy nga xamni moy diwani mujji kon serigne abdullah melni man nañu taxaw fofu jëlale kaddu gi ba ci kanam
1: wa jërëjëf serigne mohamadou diaw ci leral yu am solo yoyu jërëjëf itam ñi nga xamni ñi ngi bayyi xel radio touba hizb tarqiya mel na kon ñi ngi wax ne li ñu amone ci waxtu yi dafa mat kon ñu jox seigne khadimu taggo ak mbolo mi ñu doon jox seigne mohamadou diaw ñu yëkëti jotaay bi
2: jërëjëf seigne abdou dieng xamna waxtu yi mel na ne jaxna tak comme ni nga ko waxe nonu kon tay waxtaan wi mi ngi jëmon rek ci labirante ci khasside yi ab taxawayam ak fonkel giñ ci wara am na far waxtu yi dem na ba ñun ci suñ bop taxaway biñ ci wara am ci buñ koy jang ak fonkel giñ ci wara am ak ci buñ ci won waye ku degg ni ni la ko suñ ci wa fonke won lol doyna seuk ndax tayit fas ci ne ak jaamu yalla la gu kawé ci jaamu yalla yi ndax serigne bi wax na ne wajhal kitabati kal khairati jamiha ya wahibal mayrati kon kal khairati jamiha bayiwul dara neena suñu borom na nga ma defal sama khasside yi bu melni yiw yep lu bax lepp bokk na ci lol limi wax ne yukhriju jumlatan li nurin min zulam khatiya insa allasi ma'al alam neena khasside yi dana genné ñep ci ay lendem jëme len ci ay leer lolou kon batay jarna gor gor lu ci yarna fonko xamle na it ne tiyaba ji ci nek du jeex amutub yamukay menesu ko tak yaqudul ajra bila misani man qadal al asama fi misani xam nga ne waxon na ne min qadimi ila al maqdumi misanun la yantahi ajru kaylun wa misan kon yakar na ne seigne abdul salam njariñi khasside yi akku barkelam amutub yamukay kon nañu suñu borom dimbalé bañ man ci taxaw niñ ci wara taxawé rawati na nak ci bisub seigne touba bi nga xamné bisub jaamu yalla la bisub sante yalla la ñu war ci jang alquran jang ci khasside berne ci dalal ci yalla nañu suñu borom may ñu mëna taxawé loolu lepp té lepp luñ ci yëngutu ak lepp lu ci nit yëngutu ak fu mu ko mëna yëngutu yalla na suñu borom nangu yëngutu ye def ko adiyé serigne touba té yok ko fano cheikh salihou mbacké ak wërëm té yokal donga yi ak wër ak man bañ mëna taxawé ndigal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne khadi kon serigne mohamadou diaw ñu jox la nga nuyo ak mbolo bi
0: waaw kon xamna li ñu def rek moy tagutok mbokk talibé yi yeen xamal ni waxtaan yi nga xamni mom lañ indi won tay té mu jëmon ci walu xasaayid yi ñu jot ci indi lu bari bari lu am solo liñ ci ñaan rek moy sun borom tabaaraku ta'ala defal ñu ci dégg ak top agir yann yi nga xamni ñu ko jottone indi ci téré bi ñu done waxtane di téré bo xamni ku ñu wax serigne alhaji mbacké moko tarif bok ci wa daru musti wa daru muati kon ñu koy ñaanal sun borom yok leeram te degeeral ko bu baax ci taxaway bi ci walu diine l'islam ak ci yoonu cheikhul qadim kon khasside yi mom mi ngi non rek dañ ko wara fonk bu baax ndax wa man yu'assim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbihi la sun borom wax te khasside yi hurumatillahi la te kon li fonk gi moy kiko am te dib talibé nay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko wutal itam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax te mu selal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibé kon day melni dal fofu rek lañuy taxawal waxtan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne mohamadou diaw jërëjëf itam kon mbolem mbokk yi nga xamne ñoy bayyi xel radio touba hizb tarqiya melni na kon loolu moy li nga xamne mom lañu andi woon tam jëm ci buntu khasside yi nak ku na xamne ne des nako jang jangum yëkëti comme ni nga xam nañ koy def ay kurel des nako deglu itam des nako bind des nako drous lolou lepp nak tiyaba nga ci aw yoo nga ci kon bu ñu yeggé ci bisba gam rek lu suway man ci def la ko ci sante ko suñu tuba ci mission bi mu def ko ci ndax kat xesde mom luñ ci jang du doy ndax lu bari bari doy mok alcorane ji kon lolou moy liñ indi won andan ko ak suñu mahamadou diaw ak suñu
3: sal khadi naxte wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman وهب لي القرآن ونسر علي البركات إن علينا الجمع والقرآن اقرأه وربك الأكرم

0: nanu sa dem gi dal jaaxal nanu yow la nu xam ga dem ba no fu ni jeli yete xel mu dal cheikh salih nu da xamal yalla ki nen tani begal tarbiya mo nu ko defal fi wotu ki ci ni amul
1: defal jeli na cheikh salih ngir yalla ñu leen jox kaddu cheikh salih yeenu baba

0: yeneel geel Cheikh Abdul Ahad ci tol khadim rasul
1: adina lo ci gisi day wey ndel fa do ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor aduna lo ci gisi day wey ndel fa do ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbolam lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bulef waral muko ngay geso ka soppi sa mbir loy daldi wey lu ca jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xalo dañ muñ ko rek ka ca war lu sedd xol luy xalo dañ deddu rek ka ca war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak akuk jagade yam lo ci gis dana dañ bu la jak ba soppi doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni waji le wajilar buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni lar buñu yor te donte denc nga jooni ci sa keur na melni dencu la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuti wax reey jeuf bu su qusay kañu muy ub jepp lambu ju gor aw fas lamuy rawe ay fas lola kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeufi ngor aw fas lamuy rawe ay fas lola kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeufi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xal ndagam da nga beug raw napil te def jeufi ngor aduna lak matu ci yakam ci ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñewé day wañi sak top yet lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geso ka wekk saxol bu añ ñewé geeramal bu añ ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tudd sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da bay fatte ab agn tay fexé yewenal satam waré ke te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lu jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñewak lay xelo ñew lepp den ci ko fer te saxlo wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sang jambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ci posen te gumbaté yalla war teyel bané fi mosal teyel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dal ak ngeeram ak epal bul fatelé te sa mbir ngir kenn du faté sa ñooñ ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal
2: kon ñaan rek lañu mëna def ñaan ko kam ci jéxal
3: alhamdullilah
2: non kay ñaan nañu xëc ba yëmu lu ñoy jëkko raad ak ñu tamu ja ñom am ak ñom jëm bu ñëm mu jëmé nu fuñu fam lañu jëmé lool rek lañu

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallah ya latifu salli abada alladhi bika ihtada wa habada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu del fi rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tereb serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari rakka rakka bu ñeke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falahi ni rakam ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika dañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench kon ma bamtuko manam guddik alarba muy talata ci guddi serigne soy wax na ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 rabil falahi rakka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 rabil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna

yalla ci yalla bolé yoonent bi ñu laaj ko lan moy iman deug deug mu do waxtaan mu ne moy ikhlas al ikhlas li ngay def lu bari bari lu neew neew nga diko seral yalla kër ñu ne ko lu yaq lu yaqeen ba serigne touba firi lan ko mouride serigne touba dina ci mosal ko dinaam am na ño xamne keur keuri nañ touti gaay yi dal di yabal setan yabal gaay ci ñoom ñu leen seen bi day ñaanal way ndax yow kat gis nañ ni nga takko dak jek ñi nga mëna jang alcorane ñi nga mëna jang khassida fo toll ci su nga jang na nga jëni beuy ko ko dama dem ba yag mu tambalé sagane waxtu juroom fa suñu waxé buñu nodd buñu ko deglu mëna ah limay waxa gëna ñol fuf suñu julli suñu ko ayte bok ya rasulallah ya rasulallah bayu kan dawatna qad qamat as-salat mune li may def gisuma lu ko gëna kawé ci ko serigne touba ne wa fassaru lafz al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut al-yaqin dañu dem ba ak ci makama buñuy wax yaqin fi re ko yaqin manam yow li nga defal lepp baxna doyna yeuf nga def da cey dal do dara ta fek serigne touba neena bi ci yalla djublu moy day len jamm yalla ba ngeen di faa te bu len ko wul yalla nga na ko def wax mu tabax xata yati ka yaqin mune yaqin nak moy as-sidq sallallahu alayhi wasallam neena moy loy def rek mu doon deug ci yow mu doon deug ci yow moy nga jital yene ci sall buñ la cey yad ak buñ la cey boycotter ak buñ la cey def embargo lum la jaral rek lum jaral nit ni la ko jaral lolou serigne touba joxe na ci misal magal bi dafa am ñu wax ne serigne touba daf ko doon bañe def bisu bi ñu fatali ko bisu nakar waye mu bëgg bu accès mouride daf ko bëssum bëcc magal gi wërtu mëna doon bisu bëcc ben yoon wuru ko mëna doon ñe ko doon def ne ko sikko nak serigne aduna du massa dama dam bañ jéggal lé ko xomu na ni ñi def bu ëllëgé ni ci karam nit ñi def ñom waye bisu lañ ko mësa jéggal ndax bu seen pexé joyoon serigne touba bu seen gabon wa ko sey ibdal bin ah serigne abdou khadir ba serigne sarew du am serigne sarew du am serigne mofla ba ak serigne abdou dalil serigne abdou samad te kenn ku ci nek magnata nga magnitam mi ngi fi di liggeel yalla ñu bare jaare ci ñoom defaru lolou nak kuñu ko bëgg wona xañ yalla tek ci tankam ci wolu bu serigne touba wolu yalla baye gum ko baye bopam lolou mënu ci ko jégg xel xalaat diko jégg xawmu nak ni ñi def ñom ci karam tuuti waye lolou kenn diko jégg ndax ko xamne bu sañon do am ngay tepp dakkalo mom diko fa baye ak amakhla lolou mënta nak lolou du ikhlas lolou mënta nak ikhlas kon liñ ci jangate moy alquran na ci dund ba faa ta lam fi baye lepp man ci ko net len ci fa gëna siwé net mo xam goor la wala jigen la fa faato loro du jaax day wëy day jox ak payam fam nek lim fi baye ñeneen mbolo bu bare bare bare nek ci sax sax moy ay bo man amé salatu rasulullah waye néna woné tam ñi nga xamné liñ nek gëm yalla gu woor la gu and ak pass pass bu dëgë lu aduna yag lu gal gal yi met kenn mënul len dara ndax yalla mo len gindi na len jaar len fi dal len fe te ko jaar fa yalla joxe ndaga ak waye li ci gëna mësa bayyi xel nak te serigne touba dund ko mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ku fi bayyi ko ku nek sa buñ ko yobbu diko denc ci armelé ñett dana ko dal ñett dana ko budé ko amone auto la man nañ ko suuf ci auto kon mom mi ngi alalam mi ngi andak mom ay bokam andak mom jëfam andak mom waye auto bi ci buntu armel la yam su dé armel yi nga xamné nos nañ ko ba auto ma dugg ba xamé yam ba ci biir day taxaw ñu wacce waji topalé ko mom mu dess ak suñ ko dencé ba nak bañal ko waji tuddu auto ba wagn ni ala ja djittu ñew nek fam nek tok ko di xaar ñu seddel ko ñakoy seddo

juroom ñeentel amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way té lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxawulen ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañu wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay chaaxaan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوكي جليدي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان ننبكتي دلال لنتي إمسيون بدار الحسنات kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Muntaka mum Serigne Bassirou Mbake ci kaddu gi rek seen bokkum talibé ndongal ndongay waye le ko ci xarale gi rek Baye Fallou radio bi no ngi len di ziaré wax kon rek Amane Mbekté dalal ci émission Darul Khassanat sunu bokkum talibé sunu xarit sunu wëlëré Serigne Ibrahima Mbaye Lamp muy ko xamanteni wax deug Yalla xam xamam amna ci labir go xamanteni fepp fuñ ko né bismillah rek mom mu am jappandaluk mana labiri ndax wax ni ñi wax rek diine mom labirente la soññente la bu ko defé rek ñun ñëpp ñu bokku jariñu kon Serigne Ibrahima limay def rek moy balama andi tombe bi ñu jox la rek ngeen yu mbokki talib yi nga xamanteni rek namon nañ da ci émission Darul Khassanat
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa thaqalain li ibadihi wa arsala rasulahu bidzalika alayhi salatu wassalam وبين في كتابه العزيز وسنته الرسول الأمين تفاصيل هذه العبادة الذي خلقوا لها وأوجب على عباده الأداء فرض عليهم منها وترك ما حرم عليهم عن إخلاص له سبحانه ورغبته ورهبته ووعد عن ذلك الأجر تعازم العظيم والمقيم في داره الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضي الله عن شيخنا القديم شيخ الشيوخ البرباني وإمام العارفين ألا وهو شيخنا أحمد بن رضوان الله تعالى عليه بوك يا خري ني باخو دغلو سين راديو خاصه اونلاين توبا موند بي ني لين دي زياره بو باخ سين بكم طالب ابراهيم فالمي دل سي واتنا اك دغين دي ام بكتي مو باخ باخ تي ليغا خامني ديكات نانكو اندكو اك يين تي سين ايميشن دار الحسنات دي زياره باخ شيخ عبد الله nga xamni mo jité émission bi ñaan suñu borom defal na tawfiq di ñaan suñu borom nangul ñu liñ ko ligéeyal ci bisum bu tedd bi nga xamni mo jall muy bisu serigne touba khadim rasoul serigne blay
0: jërëjëf cheikh ibrahima jërëjëf kon mbokk julli mbokk talibé yene ngi ci kon émission darul khassanat fi ci radio khassida online touba monde bi digënté altiné ba djuma 19h30 ci rue italie kon ñu dugg ci émission ci solo émission bi sunu sang sunu serigne sunu wessel sunu yakkar ci on bam khadim rasoul masna wax ni njariñal yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bu doon fuk ben lañ ci seddelé yahudi ak nasrani ak ñepp nga xamni lañuy lasslé ci lepp ca ben bala juroom ñent ya ci dess yépp nek ci wagg yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam te dara mënu ko fa jëlé luddul sama xassida yi ci misal mi ngi melni garbu dem go xamni da ñor ba bo gëssamé mu wad bo geusamul mod kom katan japp ci cerya diko geusam loli modi ay waxam radiyallahu ta'ala anhu seigne ibrahima deg nga tombe bi mu lekkale manam ñett mbir lekkale na manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam njariñam waye lekkale na serigne bi ak xassidam yi ak liñu man tayji bu ma la doon laaj ni la tayji kan moy yaronte bi rek loy tontu
1: jërëjëf Seigne Abdoulaye laaj laaj bo xamni laaj bu jafé la ci dégg waye ak yomb ci tontu ndax ki nga xamni mom ngay laaj mom moy aduna moy sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga wax it ki nga xamni mom moy sunu yaakarte ak Serigne Touba Khadim Rasoul jëf ji nga xamni jëf nako ci mom ak liggéey bu reuy bi nga xamni da ko liggéey yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla bind muy ngeen gi bindef lu yalla bind rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam donte sax amna ay yonent yu jitu yo xamne si ñewon nan lat muy ñew mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bu lu jele kenn nga xamni mom moy mamu xet yep nga xamni moy yonent bi yalla jikko yoni mu ci ulul azm moy sayyiduna nuh alaihi salam bam te jalle ibrahim alaihi salam dafa ñew di serignu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bam ci jalle sayyidina musa alayhi salam dafa ñew bam ci jalle sayyidina isa mi nga xamni mo annoncer sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yonent bi ñewé nak suñu borom ne ko lima yonni yeb yow ya ci gën moy ngeen gi bindef moy ki nga xamne ci bu ëllëgé ñi ngi ramo ci safaatu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam su abdullah moy ki nga xamne ci tamit yermane jaam ñi rek la lambo moy ki nga xamne ci bu fekkone ni faatu do no wax ni téméri étape la di sukurat jurom ñen fukki ak jurom ñent yépp yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jël nako ngir xétam sukurat fukki fan ak ñett ben bi dongu la doom adamado sukurat ci aduna koku moy ki nga xamne kon mom mo ram lolou la seigne touba wax ci moy bu nafi anqis iyali min ad-dalali wa bil halali qallil thara'i koku moy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu
0: alayhi wasallam diri ibrahim way mu melni kon jariñol aduna lepp mom ci mom la nek gis nga diko seigne bi misal ni bu don fuk legi ben lañ fi andi seddel ko nasaran sek yahud yek ñep ba ñom sax ci lañ jaare bew wa tay ji ku tedd koku eumbal len sen jariñ eumbal len sen aduna ñu wulbeti ko ñom di def li tubab di wax diko shayite manam dem bi ba yeketti ay lu melni ay misal ay tamasil diko ko tedde ngir ñaawal ko julit ni lolit manam ban soñe nga ci mëna def
1: la seigne blay umpul rek ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñiko umpul dafa bari rawatina ñom ñi nga xamni ay yahud len ak ay nasaran ñi nga xamni ñom dafa jamaro won ak ñom ci lu yag dekk ak ñom ci dekk guer nga xamni jëflante nak ñom ay jëflante yo xamni ñom waron na xam kuy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ak mandom ci ak jubam ci ak deggom ak ci am nangom ak ci am yaatu dunum kenn ku ci nek jëflante nak yow lo xam ci lu tax nga gëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa alquran seigne blay dafa wax ci sun borom dafa wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sawa'u anzartuhum an lam tunziruhum la yu'minuna khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawatan fahum la yubsirun wa ñoñu dafa am ño xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla moko niko ku bax nga borom xol bu rafet nga ku am yeena nga ci ñoom waye nak dama man yalla ma tollu fo xamni si ci ñoom ndax dama am yegge ci ñoom ci fi la jappé ak fi lay xolé lolou señum blay da ngay dégg olof di wax naan bañu wex na waye dara te ko lal bari waana koy waxal ay cardu ngeen di jakarlo fekk bobu amna lum la ëmbël lo xamni waxuluko lolou nak aduna mo tedde nonu kon non du yomba xamé ndax amna non yu kacior yo xamni si mën nga dëkk ak ñoom mën nga bokk ak ñoom sax bokku ku jégué fekk bobu amna lu la ëmbël yonent bi ay bokki bopam yi nga xamni ñoko jégué ñu ñoo jëk taxaw diko contre diko xex sonal ko taxaw ci ay xefam goudé ak beccé suba ak ngon mais lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala lam ci djublu mom moy mu xamni dara yombul lolou nak nga xamni kep kuy feug bundu niko cheikh ahmad bamba waxe man khara ababan wala ja wala kuy feug bundu ta baye nga tabbi noné la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam djugé won di dox mission bobu nga xamni mom lako yalla yonni wa ma arsalnaka ila ka fatalinas du yomb xol ko rek seigne ablaye fi ci sunu rew muy afrique ci senegal nga xamni ñaare nit ku jël mal yoonu bax li nga dem ba nga xamene ci ay bokki bopam sax ñoko ñëk xeb nan naruta tekke naruta am jom ak naruta dem lolu gis nan ko waye buñu démé ba xamni ci yoon yu mu nekk yoon la wo xamene ci yoon yu défar waye ku doon bali tay wala ngay dem ci yeneeni barab di tiaxaan ak yu démé nonu xeyna ñoñu duñu leen bayyi sax xel kon yoonu bax seigne blaye mom mo 10 mo bari choono mo bari jafé jafé mo bari ay naqar waye képp ko xamni yaang ci jaar suñu borom mi ngi lay xaaré bis yoonent bi nak sallallahu alayhi wasallam mo ki nga xamni lu yalla bind mo ci gën mom la ni ramo ëlëk mom moy ki nga xamni ci bu ëllëgé lepp lo xamni ci ñu koy am fofu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu borom dana ñuko xaaré ndax dafa wax ni illa man azina lahu ar-rahman wa khalas waban bu ëllëgé ben kaddu juk budul kaddu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ndigal lu mu joxé mom la yalla jëfëndiko simple
0: jëri cheikh ibrahim mom lu am solo ni fatali mbokk julli mbokk talibir yeen ngi ci émission daru hasanat kaddu gi bay ko ci touba milano ci studio serigne muntaka mom serigne bouissou mbake serigne ibrahim bi nga xamanteni jamarlo yu mel non amna ba ay nafiq ay yefeur jukni dañuy ye fitna ci jaare ci lolu ñuy def nga xamni seen journal la ñom dañ ci wut xaaliss rek ndax legi kon nun julit ñi legi ban taxway lañ ci waram manam ndax dañu wara jamarlo ñom ci ngannaay wala dañu wara jamak lu ñom ci xam xam ba xamal leen ni li ñuy def manam ak reer la wala ban méthode lañ wara jël
1: jërëjëf Seigne Blaye laaj bobu tamit laaj bu am solo la muy ñun julit ñi nga xamene sey ñun ñoy gëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ta jaar ci yoonam lan lañu islam jox ak luñu wara jëflante ak ñom deug la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu jëmanontel dafa gennewon jaasi di xex ak ñom pour ñu gëm ndax jobu jihadul qatl mo amul moy jihad bo xamene si bakkan bakkan koy fay tay ji ñu mala ko mëna expliquer tay bu fekkon ni islam garab la de dret dret moko suxat te dret yoy moy shahid yi andono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ginnaw mom bi nga xamne si da fay jugge dafa wax ni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum islam dinan kérok la wax ni manam jihadu qatl mom mo jeex waye jihadu nafsi mo fi dess bobu nak kon bu jihad bobu dikke dafa wara am kuko jamarlo ko xamne si mom mo jeur lepp te ben jëm lay doon légi kon bu fekké ni dégg nañ kaddu bo xamné ci lu melni caricature yi nga xamné ci mo xew légui ñu jék jék di ci wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay xol misal yi nga xamné ñom ñoy wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoy kan ndax toujours nit ki bu fekké ni ya nga wax ci nit ki da ngay wara xol jëm nit ki wax moy kan ndagam islam da la wax ni bu fekké ni manam nit da fay séré nit nan xol ñoo ñoo ñan nan xol ba xam ndax maté nan ko ba ci islam sax kulay jité war na xol ba xam jeunesse am ci lum ko passé ak dundam ci lum ko passé ndax mokal na alquran ndax deg na diiné ndax amna fiqh lolo lañ ci djublu mom moy ndax mom amna sharia yi nga xam ci atté bu ko dara dalé ci bir djulli gi wala bu ko dara ci dalé ci bir islam ndax amna lu muy atté bo xam ni non la ko yalla bëgg kon yenn saay lolo du fi mësa juk ndax noni fi nekkon ba lay duñ fi joggé kon ñooñu ñi nga xam ni ci ñom ñoo wul ba diko ci lolo fekke dañ leen top nak sëriñ bi dafa waxon ni kepp ku ray sambam yanu sef kon dun xex ak ñom ci armu ñom biñu yëkëti di ñew jël balu fetal wala yu demé non waye dinañ xex ak ñom won leen ni la yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni kepp ko xamni deg nga ñaawteef nang ko soppé ci ñett yi nang ko soppé ci sa loxo soko mëne wala nga soppé ko ci sa lamiñ bako ñettel nak bo bu mujju bi moy nga metti lu ko ci sa xol man nañ ko wax ci sunu lamiñ da doon ag ci ko metti lu sunu xol parce que li tax mom moy media yaangi fi fiñ ko waxe mi ngi fi te man nañ ko fa delo wax ay borom xam xam yo xam si man nañu tax wat del si wat ci lolu wax jëm ji nga xam si mom moy kan mom moy yantou sallam te pourtant bu ëllëgé kenn ku ci nekk ñing lay rammo ci yërmënde yonnati bi sallallahu alayhi wasallam señ ablay waye kon ngannaay gi ni xexé mom moy jakarlo ak ñom delo len kaddu gi ñu delo waye ñun ban ko delo id fa bi lati hi ahsan dañ ko delo delen wu rafet wo xam si wax sunu ki nga xamni mom lañu andal moy kan waye ñun duñ leen ngañ ndax dañuy xamni seen xal xam mo tollu fofu sank dama la wax ni la amna ben arab bu wax ni kam min rakibin baghlan lahu aql baghlihi ñaata nit ño war ap damar wala fas wala mbam wala gilem te yor xalu gilem goga wala fas wala mbam seen lay
0: lay fofu nga dané rek fofu lay sofé seigne ibrahim xam nga dafa doy war ndax bo xolé tay ji ñoo ñi nga xamni ñi ngi ngañ ku tedd gi lañuy jëfëndiko ak fan jëli ngannaay yoy yëpp bo xolé ci réew jëli dinañ ko jëlé ndax suñu borom dañoo baxé defal ñu li ñuy wax ay ressources defal ñu ay pétrole defal ñu ay ressources minières defal ñu ay phosphate defal ñu ay lo xamanteni li développer aduna bi yëpp dama ni ci réew jëli dina joggé ñun ñu yafus jël loolu jox ko nasaran ci nasaran sëri ji li ñuy def moy jënd ci ngannaay wul bitu ko di xex jëlit ñi kon ma japp ni benen méthode mënon na am tay ji bu doon ni lañu alquran waxon wax taqsimu bi abdillah jamilun wala tafarqu bolo suñu bop doon ben lekkelu nga xamni tay ji rewum julit mo xamanteni leer nako ni lim yor bari na ci luy bal ci juge ci suufam to rewum julit moramum yitti woko mu man ko ko jaay ta bayyi fi nasaran fi wala bok tay ji ab xex bu jige ab fep lu melni tay ji palestine yombon na lolou fay tay dama ni won bu arabie saoudite djugon ni tay sama petrol bi duma ko jay fek palestine amul jam kon tay ji ñu fek ko ci waye tay ji dafa melni ñom lañuy am ci lool li ñu wax ay petrol dollar dañ koy jël investir ko amerique jël ko dinaat koy ngannaay set ñuy farfar lo ñuy dalal ci l'islam
1: deug le seigneur lay xam nga lolou dafa yag ñi xex yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dama la wax ni la ci dawlatul abbas ba legi islam dafa new doole dan ko tambalé xex yoni tibi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joggé bayina fi ñu mat seuk ñoo kenn ku ci nek li nga mën ak li nga mat xamna ko ak li nga capable xamal na la tamit manam seuk mujju fi ñu nek lolu lepp nak yalla moko dogal ci mom yoni tibi sallallahu alayhi wasallam waye nak ay bokk bopam di ñu dik ci ben waxtaan bo xamni Abu Sufyan mom mi nga xamné ci mbokum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la jégué nako ci ak bokk waye gis nga bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindé khaysar moy téré yoy mu doon bind moy lettre yi diko jox ñi nga xamné ñom ñoy ay sahaba ñukoy yobbu abu sufyan bi mu ñëwé ci dëkk bobu nga xamni dañ fa yonné lettre bi ki nga xamné ci moy bour bi khaysar dafa ni nan ma wowal ki nga xamné mo gëna jégué bokk muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ka amna ñu jukke fofu de waye amna ku ne wax abou sufyan de ak mbokam la mu ne nan ko wo abou sufyan bimu ñewé daf ko nuyu mu dal ni ko yow de deg na ya gëna jégué ki nga xamné ci moy wax ni yonenti la waaw ki nga xamné ci mom mo ni yonenti la yow ya ko gëna jégué ci bokk mu ne ko waaw mu ne ko kon da nga jégué ci ñeneen ñi fété la ginnaw ma laaj li ay laaj ci mom laaj ya semblay bari na presque laaj nako lu tollu fukki laaj ak ben wala fukki laaj ak jurom ben yo xam ci ben bu ci nek laaj nako ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muy laaj yo xamene ci bam ko kiwe ben lo ci nek lam ci jublu won te koku nonu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la waye la wulbati lam ñam kérok bam wax ko wax ji nga xamene ci wax du jublu te lolu mo am ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu mo lay xamal ni la nonu islam yi duñ fi mësa juggé te mom neena bam waxe ba nopi lam ci jublu won mom moy ak neexor ñu mo don ñu laajat ma bama jaar fenen waye bobu yalla nopi na te ki nga xamne ci mom la doon wax bobu da doon am ay critère yum doon xol waaw ne ko ki nga xamne ci mom mo wax ni yonnati la sallallahu alaihi wasallam ginnaw mom li mom moko ñëk wax wala amuna ay bokkam yu ko waxon munako ñun day wax deug yalla musuno deg ko wax ci ay bokkam mu laaj ko benen laaj laajat ko ne ko mom ci jëme bëxam wax joju muy wax nonu ndax deug ngeen kenn ku bok ci mom mo xam mamam wala bayam wala kenn ku bok ci mom ko xamni mas nako wax bu yag ñu ko dedet mom moko jëk wax mu laaj ko ne ko nax ba xam mom ñuko top ay goné lan wala ay mag lan wala ay borom xaaliss lan wala ñun xamé lan mu ne ko dal ay xalé ko top ak ay mag yo xam ci jëm nu fenn ak ñu amul dara mu ne ko waw islam ko kon moy duñu wër ci mu ne ko mom est ce mas ngeen deg mu wax lu dul deug ñu noko dedet ñun day ak jublu ko xamal ak deggu waaw lolu bu mu amé mu wax ko ni ko ko ne man ki may xol diko set tan waxon ni moy ñew nek yonenti bi nga xamni moy dambalé aduna koku moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ta khaysar moko wax lolu di bour bo xamni moy bour khaysar waqo abu sufyan bi nga xamni mbok sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam da neena mom lam djublu won ci wax ji moy djema fexebu numu danela yonenti bi wala num ko yakale mais yalla mom moko taxaw mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh abdullah
0: ok jeri jeuf cheikh ibrahima batay kon buñ digge buñ del ci wat ci tombe bi rek xam nga nasaran si ñewon nañ wër afrique fassiyene leena mom ci ngannaay ak duggal fa seen diine yi nasaran buñ dikke jamar lo non ak señ bi way señ bi amna fum jaar ñom moy ci khassidam yi ñorut gannaay waye ñu ko da nga jeñ ko niko day jihad mun waaw waye jihadu nafsi lay def jaarelu ko ci khassidi yi tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon buñ delse ci talibé gi nga xamanteni nun khassidi nun moy sunu ndona nun nit ci nan lañ wara mëna comporter wo ba manam ñi nga xamanteni nekku ci diine l'islam xamni l'islam diine jamm la ba ñen ñi war ci mëna tabbi loolu ndax desut sunu comportement mo dess wala bok ndax xëccio biñu nekké moko waral wala bok ñak tek sun tank fan ko wara tek moko waral
1: jëri yef señ blaay loolu tamit lu am solo la ndax suñu yaakar tek ak señ touba amon na ay ngannaayam yo xamé ni ci ginnaw yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné mënu doon liggéeyal ba am ci ndam lu reey li suñu borom jox na ko muy khassidam yi faaw ñu xamni khassida dafa am lu mu taxawé lu reey dina la ci jox ben misal gis nga bursin ko mëndo fen bam ko wowe ndar diko laaj digeentem ak seigne touba lum ci xam ak sambalobe penda fall daldi wo bour sin ku mando fen wo sambalobe njaay ñom ñep kenn ku ci nek da nga wax ci gattal rek bour sin ku mando fen dafa wax ni ki mu gis amul jottu xex ta ku mandula ñu ne ko nak danañ fa dem waye buñ fa gisee lu bokku ci ngannaay yow di nga ñak sa mandu mom mo leen jitu ci seigne touba ci mbacke kadior daldi ñew nuyonte ak mom serigne bi laaj ko lu koy tankam mu xamal ko ni ko dafa jugge ci nasaran bi dañ ko don wax ay mbirum te mom lum sere la lolou la xam mu ko nak dama bëggun nga fagaru bala ñoo ñew ndax xamna leen te bu gudde bu keneen nelaw nan surveiller kër gi ndax aduna ñoo tabal fi dara wax nan ni kéro ci saasi serigne touba dafa ne ko mokal ci nit yi seigne mu xut jombay longor mo wax ne mako mokal seigne bi ni ko jangal mu jang ba ci wa damminan kullu ala in tulir rubina khabla wasulun yallah yallah seigne tuani ko baxna dal wo mag ni jox len ya rahman ya rahim ñukoy jang lolo la seigne musa ga wax nan kérok bu ñewé di wisutlu kër ga di sét balak dom gis fa téré ak warga kérok la yalla xar sen xol ya defal ci ragal cheikh bamba soppi xel ya kon sunu ngarnay mu xassida seigne touba ci la amé lu mu amé lepp ci lako sun borom joxé te néna karamati xattu yeddi kon ñun sunu jumtu kay bi nga xamni tay non bo xamni na ronu song wala mu jamarlu ñun serigne bi amna lu mu def ci xassida yi fo xamé ni so fa sukkandiko man nga jamarlo ak ñom te sa loxo du juk te la nga bëgg lan ko am ndax bimu jakarlo ak ñom tamit ci tundu jéwal bismillahir rahmanir rahim bobu la jël daf ko fanwer ak ñett mum seigne touba ulbitu jakarlo ak mom xol bi toj lamu neeron ci mum do na ratuko kon leppam mum seigne touba ci xassida yi loolu la ñu digal na ñaara suñu tege suñu tank jaar ci yoon wa di xol ay mbirum xamni fenn fu ci nek xassida rek la jëfëndiko ba suñu borom jox ko ndam li nga xamni mum la ko jox simlay
0: jërëjëf Cheikh Ibrahima kon ñu fatali mbokk julli rek ni yeen nga ci émission Daru Khassanat kaddu gi bayiko ci Touba Milano ci xarale gi rek bayyi fallu radio bi Serigne Ibrahima ñuy waxtaan ci tombu bu am solo moy tombu bi nga xamne rek Serigne bi dafa wax ni ñeereñal Yoni Tibi Sallallahu Alayhi Wasallam bu doon fukk ben lañ andi ci aduna yahud yek nasaran yek ñepp rek di ci laslasi juroom ñent yi ci def rek neena ma nga ci wagge manam wagge moy manam ay mbag ci baatu wolof te neena dara mënu ko fa jëlé lulut sama xasside yi mi ngi melni neena ci misal garab dem go xamanteni da ñor ba bo gëseme mod bo gëseme wad ko am katan japp ci ñew di diko gëseum kon mu melni borom katan gogu dafa melni xasside yi la way gis nañ ni ba tay rek Seigne Ibrahima ni manam doxine wi wala bok mak ñi jamono won tok señ bi dañu upp positif ndax xasside yi ni mu siwe ni jamono señ bi genn wuto nonu manam kon ci warma nan lañ wara mëna jang xasside
1: Seigne Blaye jang xasside mok tuddu tur Seigne Touba moyam ben bu ci nek mak ñi ka daan def ci ay jamono nga xamni suñu jamono tek señ bi dañ ko ormalan lol jox ko manam waggar bu mak jëmi señ bi nak foko takkon wessu nako mag ñi waxon na ni laata ñu ko gis dong ñu bari teggu nako bat ndax orma gun amul señ bi ndax bu na masan ni teul ñeppay teud xassida yi nak ñom dafa nekkon jumtu kay bo xam ci señ touba dafa waxal bopam ci xassida yi ni wax na ni mu mo koy wutu ginnaw señ touba xassida mo koy wutu mbindam la wax mom mo koy wutu lu mu doon def mo koy def kon jappin win ko wara japp ak solo bin ko wara jox moy xamni mom moy sunu wëru way ginnaw njabotam gi nga xamni ñom ño fi nek nga xamni ñu ngi leen di xolé Serigne Touba li nga xamni mom moy firndel mbirum Serigne Touba moy xassida Serigne Blaye moy bu nafi' wala jissu wala muqaddimat wala ben ci xassida yi Serigne Touba bam ko bindé ba légui ay at la waye bis buñ ko jàngé batay day gëna bess lolu nak liko waral mom moy fonk gi nga xamni mom ko wara fonk ak selal gi jàngin yu mom ak nin ko sukkandiku ak nin ko wara teyé moy ni nga xamne mom la ko magni teyé won bala ñu ko wax danañ djublu penku danañ sollu set danañ lab ba nopi danañ tewlu sen xol ci lolu wax na ni magni da nañ ko deg ñu koy jang ñu yek ci am saket da ci dox danañ jang xasside yi magni di tangal sawara diko di jël sawara ci diko sotti ci seen yere ñi di tank dox mu tang diko naan lolu ba legi comme ni ngi ko waxe newan nga ko gis ci jotaay legi jamono mo soppeku wala ñun ño soppeku fofu la laaj bi nek te li fi nekkon jugge fi muy xassida kiko defon ba legi mi ngi fi du fi mësa jog ñu Seigne Touba kon lolu pass passi ci bopam kon lañuy xol dañi la am xol ndax señ bi neena noma jappé la la jappé fo yam ci ban ma yam ci yow non kejuk dex la rek no duggalé sa loxo rek non nga tax so jëlé sa bop yépp duggal ma tax rip so jëlé sa loxo ciapit fofu la yama yow kon il faut ñu xamni so bu way yi nga xam ci mom la mag ni defoon ñun ñom ndax mam cheikh abdou karim samba diara señ mag bi diko waxon ni ko gennuk jamono suñ ma bëggoon woluma seen dara du mangi waye dañan ma bëgg seen xol may wolo dess waye ay suñ ma wolu won da ca tek ni ko kon suuf sepp dana ko def mburaake luy xobu garab doon alal kon lolu señ blay kon ñun moy suñu jafé jafé waaw ndax xolal ji rew mi rek tay ji boone ko duggon ci kërëm ni ko do talib Seigne Touba atna ren deg yow waye dayre fuk ak ñett ga gis waye li nekk ci mbedd mi kenn xam num toll dana am ñu dëkk ci wetu daayira ba kenn du leen ci gis te kenn mu leen genn ci yoon wi kon nan xol xamni xol mo def te Seyd Touba mo diglé ñuy dajé ndax al-jama'atu rahma kon faaw ñu del ci fofu Seyd Blaye motax kon gis nga dajé yi ak bis yi ni jangé khasside Seyd Touba yi képp ko xamni yaang koy téré wala nga koy galankor man défé na sa baati dess na Seyd Blaye ndax Seyd Touba fala joxoñé won ni fofu lañ mëna dajé ba xol yi gisé
0: jërëjëf Cheikh Ibrahima wax ji lér na lol amna solo kon muy ci warma ji rek non nga ko waxé manam melni dal da nga yor alcorane alkarim wala da nga tok ak serigne bi di jang kon téwli gi rek mo manké ak qualité gi ngi wax ci serigne bi ndax li ngay wax manam ko ni rek do talibé mën na jamor lon tek yow waye bo xolé bëj bi rek ñom seeni jëf day wuté ak jëfi talibé ndax mëno nek ak ay nit yéne wo leen jam du ngeen leen diggel lu bax do xam lu bax ba wax ko do gisou safane ba manam moytu len ko lolu rek da ngay bëgg ñu tabbi ca ba sa bëñ tambalé genn lolu danaka day andi galankor yo xamanteni daan day yéxal dox ndax mag ñi xeyna man nañu gagné ci gis señ bi wayé man dama ni lolu sax buñ fi yéro ñak pass pass la ndax señ borom kenn gisago fi kenn gisagoko té ñing koy jamm watay té kon ñak demonante señ bi ci zahir du té nga mëna am le señ bi jox mag ñi ndax señ bi matanako lolit manam man nga ci soñi nit ñi ci nan gor gor lu ci bunni rek fekk woon demone señ bi tax ñu yaafus banan mag ñi gañal ndax ki dox mom bo xébe dox rek raw nga ko
1: deug la señ Abdoulaye xam nga yene dafa am solo señ Touba da doon wax lool mag ñi señ Modou Mustapha Mbacké da doon wax lool mag ñi ne len bo len di dox jalen sol dal ñun ko am bak souf Touba ni telle ñu dox fi sol dal mu ko lu ngeen def len ci and ak yene kon yene mom moy pass pass bi nga xamni ci mom la nit wara yor ci limuy def mag ñi gisoon Seyd Touba ñoñu seeni mbir dafa nek benen mbir bo xamni ci ndax gi Seyd Touba mo dakh aljanna Seyd Blaye lolu duñ ko wax ci waye gis ko Seyd Touba ci bopam bu ëllëgé mo dakh aljanna ndax mom moy li nga xamni ci mom mo am bo yermande waye nek ni nga xamni ci mom la nit ñi wara nekké ak niñ ko wara jappé muy xasside Seyd Touba ak barabi Seyd Touba ak dajé bu fekkone dañ fay dajalo di bayyi xel xamni dafa am lutax ñu dajalo waye Seyd Blaye tay bo xolé barabi mbolo lay nekk fe mbolo nekk fi lolu ta lepp ñu ben pass pass bok ben yene bok ben bëgg kon fofu dafa melni kon ñaak juyo amna fi il faut nak ñu xol deug ñaak juyo bi lan mako waral dina la jox ben misal Seyna Ousman karamallahu wajhu bi ururumata mi nga xamni ci ab jif moko momone teye ko medina la meuna wara makatal mukarama jif bi da doon jaay ndox mi waye dafa ñew jënd ten bi ci xaalisam def ko waqfan lillahi may ko jurit ñepp sarax len ko ken dotul fay ndox mi ngi melni senegal rek ñu ni sones amna ko jël def ko adiya ken dotul fay ndox lool la def kon ñoñu fofu la doon rawante ci ay jif nga gis ni kon ñooñu sen bir lu fay xam nga amna lo xamni ko def du fay tay ji bo deme Touba ñi ngi ñaan suñu borom boole na ci milliards yi Serigne Touba ñi koy liggeyal tay ji la Cheikh Amar jëf ci jumaaje kën du ko fatte wayomal xiyam du fay ji li mbay ka zalika nonu ñu ko kebe nonu ba ci li nga xamni ci ma dikña def nako muy bismillahir rahmanir rahim yoyu ak yeneen yi barab yo xamni ci Serigne Touba amna ño xamni kën bëggu ñu xam leen ndax Serigne Touba mo melal nonu mag ñi da lon doon wo lo bëgg waxal ma wax ko legi sun borom def ko amna ci ño xam dañ nako buma feñ fi buma ken xam waya bu yowal xiyamé na su ñepp Seyd Blaye kon ñooñu kenn ku ci nek li nga sekkoon nak serigne bi jox na lako kon ñun ño dess suñu mbir ñun ño wara xolaat suñu bop bu baax fexé ba andando ci andin wu rafet bo xamé ni si lepp lu ñuy waxante ak nit ki na doon deug ba noppé tamit kenn ku ci nek li nga yéne sa bop nang ko yéne sa morom xol yi rek Seyd Blaye mo dess kon faaw xol yi ñu raxas ko bam set wetch ta mu and ak iman bu and ak deggu ta mu baña and ak nafiq lolu suñ ko defé rek xol yi dara gisé dañ bëgg dañ ko am yoonte bi nak daana wax ni wax nañ ni masna fanan di ñaan di ñaanal sahaba yi ak yoonu xare wu ñu nekkon suñu borom ni ko li ngay wax yegg na ko bu yagg waye du mala tontu mën ko tax mën ko amna ay nafiq yu nekk sa biir su neexon yalla mu seppil ko nafiq yi waye dañ ko li jëndir ko sa bop kon ñun suñu bop ñun ñoo wara xol suñu xol
2: jëm ko raxas da nga gis mbolo mu dajalo fekk bobu amna ci ño xamene ci dajalo ba rek mo tax ñu togando nonu waye kenn ku ci nekk tay ji bu jekk won moromam fat ko tan wax na ño bokk señ Touba
0: mariditari wax nga lu am solo muy xol bi ni xol be dess bu xol bi dess rek lu bari dess na ndax yoni tibi sallallahu alayhi wasallam dañ wax ni manam ci biir doomu adama amna lumbu bo xamanteni bu baxé li bu bax bu safano lepp safanta moy xol bi ginaaw xol bi dess na nak mom lu bari dess na kon mbokk julit mbokk tal yu melne ni yek ci nan fi nga xamanteni fi la wara yekete jotaay bi muy tomb bu am solo bo xamanteni donon ko jangat jaar ci ki nga xamanteni rek modi sayyidul awwalin wal akhirin serigne touba dengo ko rek muni muhammadun misluhu lam yati waaw nga xamni danaka neen am recc la ci suñ borom manam boy wax dal neena mohammed am recc la ci suñ borom neena boko bëgge xam nak demal ci surut najmi ndax moy ki nga xamanteni du waxe bakanam te lepp luñ ko wax rek dañ ko wax yu dañ ko ko waxlo ku tan nak tay ji bo xamanteni nasran sek yeufari juk nañ ngir diñ ci jam manam difa jaar ngir toñu ñu nit dañoo yaafus rek ndax muñu yegge suñ borom dañ dan nañ ñu da ngeen yambare rek lepp yeen la ko joxon ñun ñu tok gad manam tok rek kenn ku ne ni manam bu sa mbir baaxé rek xalaatu sa morom deug buñ fa gagal sa morom ya fi dess ya fi ses ci yow lañ jëm ci kon loolu war nañ ci bay xel bu baax baax kon seigne ibrahima ñu delu la kaddu gi rek nga taggo bu ko defé ñëkëti jëkkat jotaay bo benen yoon inshallah
2: jeer jeuf seigne blaye ñi ngi leen di sante bu baax leen gëreem di leen ñaanal ci barke seigne touba qasida yi lu ngeen mën ren bu dewe ne yalla ngeen mën lu ko upp ci taxaway bi ngeen xamni yene ci taxaw di ligël seigne touba di tassare li nga xamni mom moy wéccali dongay té di leen ñaañ di leen dolli ndax fiñ tol ni émission yi nga xamni yene ngi koy def ak fatali gi ni dafa doon lo xamni ci serigne bi da koy yitté go lol ndax message bi mi ngi jall bu baaxa baax kon yalla na gën jall kon dañuy ñaan képp ko xamni yaang koy téwlu radio bi day ci bolé ay ñaan di leen ñaanal seigne touba gën leen yok katanal leen ndax li ngeen di def dafa metti lol simple yene ngi nek ci seenu liggéey ulbeutiku nak di ci liggéel seigne touba xolul len ci waxtu xolul len ci bis xolul len ci sedd xolul len ci naaj waye nak seigne touba rek mana fay yalna len fay defal len ci lu kawé sen ndortu yokul len bu baakha baax bi hurmati la ilaha illallah muhammadur rasulullah sen bokum talibe ibrahim fall mbay mo andon ak cheikh abdullah diop darul hasanat ci emission bu am solo bobu mu ñewon ci tew ci and ci ak mom kon ñu ngi len di dox dajje rek benen yoon inshallah kon seigne lay kaddu gango
0: jërëjëf Cheikh Ibrahima jërëjëf kon mbokk julli mbokk talibé ñu fatali tom bi nga xamne rek doon ko sara muy sunu sang sunu serigne sunu wasila sunu yaakar Cheikh Ibrahima ba khadim rasul masna wax ni ñëreñal yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu doon fukk ben lañ ci indi neena yahud yek nasaran yek lepp rek ñom mom lañ bokk ben bobu lañ bokk di ci laslasi neena juroom ñent ya ci dess yep ma nga ci wag yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu neena te dara mënu ko fajeeli lool sama xeside yi ci misal neena mi ngi melni garab ak dem go xamanteni da ñor ba bo gese me mod bo gese mul mod ku am katan japp ci ciariya etiko gese non la mel kon nak ñu xam li nga xam rek mi ngi ci suñu loxo xam li nga xam tane modi serigne touba nga xamni jeriñ aduna ak alakhir mi ngi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye juroom ñent yep neena manam la ko fa baye modi khasidami kon ñong leen jox dajje kon ëlëg ak jamm ci 19h30 heure Italie ci daru khasanat ak dongal ndongay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ba monde bi duna weureugal kep
1: dafa xawa aram da nak sax di wax sa awra ci karam kanam nit ñi rawat na ay jigen nek fa wala ngay japp sa awra ñu bar nañ ko tamu japp seen tubey nonu ayib du reere la musiba bu maga maga la bokk na tamit di wax wax ju bari ci bir nit ñi wala di wax saytef li di genn yépp nit dafa war sam rawat na bu fekke ci bir ndam nga nek lek suku ci ndab fu ne nga tek fasab loxo fu ne nga jalle fasab loxo ciow li melni ay di ciow di wax ju wax ju bari nga xamni wax dañuy source sax nga ngir lolu nga tefli da dug ci yow te tiflit xam nga day walé ay fièvre yo xam tane ni tiflit da walé tiflit lu mel ep da koy walé bu sa bu tiflit ko apatik dugé sa bir gemay man na wal kon lolou bakkar la yon bu boba kon kon ku suku ci ndab li lek kon la war moy la bax moy nga nopi baña wax di lek ku ñar inna yanta musna tok ku lek da fi ya qulam samillah wa kul bi yaminika kul ma yalik lu yalla da nga lek sa ni yor da nga lek ci dina meng way bu dem fu nga yobu fa loxam mu koy dem yeb bu ko savoir vivre kon bokoy tamit tok di ngolli say tank tamit tok di ngolli say tank wala yu mel non man na wara sa tubey benn wala nit ñi gis sa awra yeb ay ayib la yo xamanteni ay musiba la niki non nuyu nit bes loxom ba xaw ko gañ bu ko savoir vivre wa hisuma safata fo makini ila yasintu wax man bo nuyu nit nang ko jox sa loxo jël sa loxo talal ko baax baax sa loxo jox ko ci waye waxuñ ni nga bes ko ba gañ bu takke jaal nga ko gañ lol tamit bu ko savoir vivre ni non tamit fixé ni diga xol non rek fi nga xol ko ci mom bokku ci savoir vivre tamit niki non tamit bokku na tamit tok ci biiru nit di wax la nga sekk ak sa njabot rawat na sa soxna tok nan sama soxna ci dem ma sha Allah mom bo nekké mom do nam dara ndax mom nangam yewel yoy yep ay ayib la ndax yonent bi neena ki yes ci gor ni moy gor gi wéré soxnam paré wol du ko netti wat soxna itam ñu moytu lolu di netli liñ cëkk ak seen borom kër yi lolu day indi ak ñaka wégel day indi ak yabaté té day indi tam gën goor la xémem wala yu mel non yoy yep kon lu mata moytu la niki non it ay mukallaf yi tok tedd bokku ben lal dara dox seen digënté lolu bokku ci dundinu l'islam bëgg ko bu dé sikkim tamit waxuñ da nga yoru sikkim bayiko fune mu jëm fa dédét sikkim bi nang ko war di topoto jama bu nek nga war topoto diko téral yent bi akrimul liha téral len sikkim yi moy manam nga koy défar bam jék bañ ko dag waye tamit diko peñé di ci diw lu melni doxnu wala yu mel non ngir mu rafet lolou yent bi arif mo tax borom xam xam ni yow wuté ci sikkim ku melni malik ak abu hanifa ak shafi'i ak ahmad malik abu hanifa ak ahmad ñom lay wax ni sikkim mom la ko safa aram wañi ko safa aram shafi'i al imam shafi'i neena mayes do wañi tuti mom mayes do wañi tuti ala kulli hal aqallu wujudi imtisal la fuqahu al usuli wax ulama al usuli wax bokk ni lay sopp dem al istihdad moy waxon nako dindi karaw gi wër pay mi budé jigen karaw gi wër payam mi mom do war dindi diko wat budé gor tamit karaw gi wër buntu ginnawam tamit dañuy sopp mu koy dindi diko wañi diko defal loolu li fa gëna sopp moy lu melni al khamis ci guddii wala aljuma ci suba ci ko gëna sopp nak say al khamis ci guddii jotté wala aljuma ci suba jot rek sopp nañ ci yow bu baaxa baax nga def yoy ñu waxon ni nga def yoy ñu waxon niki non yi bu fekke yalla la nattu ne rek ko xam kuy xaran nga xam say xaran day xumbu la gën moy bu fekke la gën ci yow moy nga fexé ba dara ci nelaw ndax lorta nga doom adam day metti tamit boba kon dal yoy moy sunu fitra yi nga xam tane ni ab julit bu nek war nako sammu war nako bayyi xel bu baaxa baax bokku na ci tamit ci yi gëna la doom adam ci misal nga tawu ni bi saqat bu l'islam bañu ko saqat waye la gën moy bay saqat nga jël muswat ak sa gemmañ wala nga genn dem saqat fanen wala yu mel non bu fekke tamit yalla dafa def nga bëgg ngelawal ndax ngelawal ci wër la bok boko bëgge def la gën moy nga genn ci biti wala dem ci wanaw def ko par do ñuat to ci bir nit ñi waye ngelawal ci bir nit ñi dana indi jafé yu bari dana indi jafé jafé ni xet gu naqari gi dana indi jafé jafé tamit nak kenn fi yappay diiw la ñam jort sa mbokum jurit bu ko defé bu fekke defoko ci bir nit ñi dana dimbali bu baaxa baax boko ci tamit li gëna doy war ci walu gogou fiñ koy téré moy ñu xati ay bakkan ci kanamu nit ñi jël sa loxo duggal ci bir bakkan rek ci kanamu nit ñi japp lu ya ci nek loolu ben suñu soñu bu neena am ko ko wax ni li gëna yees jëfi jama dem moy muqarni ay awra to ci bir nit di muqarni sa awra wala jël sa bakkan sa loxo duggal sa bir bakkan loolu musiba la niki non tamit jël secretu ci bir nit ñi lek pere ñu wala dara ngay secretu wala nga jël sa baram diko duggal sa bir gemmi wala yu mel non wala jurgo ci kanamu nit ñi yoy yep nit ki bu koy def na yar bo xam bu man ko defé fo xam tane ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñoo xamanteni ni lool buñ ko xalaté rek dañuy daal am jafé jafé mëna am mëna wacc sax far yoyu dal lu mata moy fi la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni da fa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyi xel rek da nga leen lotté do ko yek tali yess ci aduna moy lof sa mbokum julit téy goko dem di boy tisli do tes dar sa bakkan ñu jëge tisli non tisli yeek yépp ando dem dal nit yoy musiba la boy sekkat def ko non ñu fi non wax deug yalla tok na ci ndab bataay sour nit ñi japp na nga sour fekk do sour sax waye da am ku sekkate ndab rek nga sour jox wa bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkel nit di agn nga koy dagal ci kuddu ñay lekke bokku dagal kuddu ñay lekke kuddu gi yang koy xex ba fa jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci savoir vivre bokku ci dunni du rafet ci l'islam kon boy dagal nit kon nga warawul ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn duko utiliser kuddu nga dagal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xex bu faré diñu dagalat nit ñi lolou tay bokku ci dunni du rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: ba taxna bepp jangoro ci sama xasside yi lañu saxara wax kon xasside yi moy garab gu gal na ci ñepp nek japp ko ak suñu fukki loxo guddé beccel ñu ci nek xamnañ ni sax ci lañ nek waye gëna def rek na señ tuba kat kenn mënu ko fay ndax barki dem bu dégal señ bass nek li ko xamna da doon sante señ bi indi ay xéewal yu bari jox ko señ bi laj ko ana lo ci jublu mu ne ko xana sante ci li nga defal rek mu ne ko mënu len ko ndax lu ngeen amba dima ko sante rek lolé mako fa def kon yeg gi ngeen yeg ne mako fa def rek lolé rek doon ak sante waye mënu len ma sante yeen amna bis bo xamna dafa togg bu yagg mu wax señ mor fenda saw ne ko wa man da damay jekki bam yagg ma gis ci pays sun borom ni ño xamne dal li len fa yobbu jaxal na ma ba bis ma laj sama borom ne ko ana ñi lu len fi indi mu ne ko dara indi wu len fi lumay sa xasside yoy ñu jang mo len indi fi rek ñu fi bagal legi rek bu ñëk señ tuba da lan défar nit ba nopi koku xamne défar nako su ko défé nak nit mom da ngay yegg ne yegg bo yegge sa bop rek man ngaay dem ba am lu la rubu sax lolé lay ñu bañal nak ci mouride legi motax dalay duuy ba nga fess del mu tejj la nak nga teddi nelaw rek doye ci sa bop dara fekk ya gëna ag walu yi yëpp ya leen dal ag seen borom ñep da la kaske da la tejj xamoo ci sa bop dara motax de len jang rek bu len ci kenn de jele te li ngeen nek muy señ tuba bu len ci kenn meuna jele kambo gone da na len ko gassal waye ku len gassalum kambo top seen ginaaw di len bama dox len rek bu ngeen dikke ba jup ci kambo gi señ tuba mo na nik sa loxo yekati la nga jeggi kambo ga kala gassalon kambo ga nak mu duggal ko ci bir kambo gi sol ko mom
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: lolay mbirum señ tuba amul ragal amul tit man de awuma lumay tit man awuma lumay ragalit tayit ab talib señ tuba kep la tay ji bu señ sidi mokhtar joxe won digal ne bala ge ne ñepp teud dañ leen rendi kon man may ndik teud fi ma dox ndax xam nañu aljana kep lañuy dekké regalu ñu day ñun ñun regalu ñu day talib señ tuba lañ yaakar do xolul fofu sax yoy tax ñoo juk liggey bi ñu bëgg liggeel señ tuba tek señ tuba señ kanam ma nga wat ci señ tuba ni wallahi al hasim kenn mënu ko gal encore ku ko gal encore bala ño toga fi deen danañ la sol te bëggun ci ñu sol kenn ndax duñ ci ñuy wax de señ tuba ko wax dañi lambatu rek di jëmal señ tuba ñom señ abdou ndjay ñi ñu andal liggey bi man de ma ngi leen séral ak sant te buñ toge ci kanam señ tuba duñ rus première année bañ ko jappé alayhi bara wo cheikh bass musigne abdou khadir ne ko mala bolé mom fuma ko wara taxawé nanga ko taxawu fofu fuma fa wara tew nanga ma fa tewal bolé ma seigne amsatou musigne sohayego am liggéey ñu ci liggéey lo lolé ñu koy doxal ba yalla jëlé ko fi seigne sidi mokhtar liggéey bobé leer ko mu bolé wat ñu ak cheikh bass mo waral rem ji mo ko ne ko defal communiqué ci sama tour mourid yépp ma ngi ci seen biir xassiday seigne touba yi do nga fi nek li ndigal lañ ci am ndigal señ tuba nak señ bakkan lañ ciy tek di ci dox rek ba bañu xey faat ndax dañu ñaan di ligéel señ tuba rek waaw te gis nañ dafa ci day moy ab ligéel kon yalla nañ ci yalla saxal lulul señ tuba amut solo lu way nek lulul señ tuba dañ ko reccu to bala ci kenn xam dara mu dem ba faat ma ngi leen jaxu ben yobbal bo xamni ñepp la commencé jox rb señ tuba ku bëgg mucc li ci gëna gaaw bo yéwo bu sey bëd neex xafet rek bu sey bëd neex xafet jéggal ba dé noddu gi dé wuru ma wax waye ginnaw baatu señ tuba la tuddu dina ko agalé bu sey bëd neex xafet bo yéwo rek nga jël sa xel mi ne ko yar ci señ tuba jamu ngay am ba ngon di jot
2: o dalla tlamon jura ja binan ma sa bok teon o dalla tlamon
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa habal alquran wa nasara alayhi barakat inna alayna jamu alquran iqra wa rabbukal akram